0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mare hawe ki pa malo le Tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ya me tu o ke nga hi pule anga o Pacific. Ko me ke fai ai ha fe ngungulo. Tata te fito e fuataha ko eni o ku fai i Palau. Ko osi whapapa i mai whoke pare mea ia no silani, ko mea aku hoko o gune wesia ai tu whataha ko ia e ngahi motu i Palau. Na ne whaha ke mitia ku wholoa whoke a ene siofi e mea ko eni na e hoko mai e ngahi tau e ua ku hiri. Pe a gune loto ke whai mo solo vaeni, ka e lava ke hoko atu a e ngā ue, pe tatau te fito he whahoko whoki e whataha hono hoko ia ki no sila he tau ka hau. Lotongo ia, o wikai ke toi puri e mā whanange ko ia ko lope ia. Ko Unu enia ai whafufua na kikite mai koe he ngai aho koe. E toi mā whana ange a mā mani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pe au kikai ki toi lawa hakalo mo e hola me ai. Pe au kufie mā ufo ki ke whasisi i mo owa sut holo koe a mā mani ia. Pe a hei kai tene toi whangofua e ia. Ke whai hatau holo mui o whatatau ke he ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga i palau foki pe moi whai ongo ai Pacific Media Network ko Tom Thomas Taurongo Wayne, pena ne pehea o kufai ai ki i tafulu, ai ngahi motu koe o Pasiki ki ngahi whonua o ange ko Australia. I hei kai koe ke whai e mea koe tokoni mai ai ki hono tauhi o Pasiki ke oua na amore. Kufai hafotu utu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi, pia mau mau i hataimia, tau te fito i he ene i Palau. Mai no foki o guiai e kautakia, ma ngahi whonua o kai ke nau kawatu ki he whakataha, pia he taimta tau foki o whawhehu ia mo e iloto ko ia a Taiwan pia mo sia ina. He uki kai pe foki ke na whenga au e aki kinaua. O kune laua e tai mea koe ni ke whaka whainga maari e ke unua ki i e ngahe mea koe na e aswa tūtu ke whaka hoko ka ua mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi ko ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiri ko ia ku whai pia mo e ngahe tāpu aki o ku fōu mai i whenga au e aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otu motu kuki pia mono taula nga fo au ko ia i Penrin, ka o whapa a ngaia me Amerika pe mo Nusila. Na e tu utafoki a pare mia ia o Nusila ni ki he whataha a ne he afi. E kolo ko ia ko koror, pe a na e whahoko a e nau ki i retreat a kautaki, pe a o kika i puri ki he pare mia o Nusila ia e vaa koe o Siaina pe mo Taiwan. Ka o kutui bi ki ia ki he whakaukau ko ia, o kika e mea ia ku mahu inga ange ki he asenita ke talanoai. Na e pehe he minister malu i whakautau ko ia a Australia, kono whangata ngata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi ai ngahi konga tahi o seni ko ia o Pasifiki o koe kai koha ohi nga ia ke whakasi isi ia ia e ngā aue ko ia ke hono tau i o e mau mau lao anai pēr Pat Conroy o ku fotu utu ufarerei e Australia ia ai koloa moe poto, moe taukei o ne mau, pe a whengawe aki moe area pau, mo ngahi funua ke he, mo ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Ko uhinga ia ku whakamuomu ai, ai tautai tai whakalao i he Pasifiki, pe a moe whaito kona tapu i he ngahi risi o nau ngā ue. Ko taha o ngahi portfolio fwoki koe o ki he uma o Mr. Conroy, ko minister aia ki he kakai Pasifiki i Australia. Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia a Nusilani, i he amanaki i tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe mo rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na pe he foki he matawatawa wha ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o sai ia he maamaarie pe koe ai Reserve Bank. Na ne pē e ia o kuia ia e whakatutua ia e holo tu o ua ai official cash rate a Nusilani ke whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata ai komisiona polisi koe ia a Nusilani me he tuku waki i koe na e whai o pehe koe ngahi urunganga ta e whiunga na ne whakahoko ki he kau me mipa whiwhine o e staff. Ko ngai tuku waki ia koe ni o kui kai koha toki mea. Ka hiri koe a hano whakahoko e whatatolo a kau polisi pia mahino ai o i kai koha mea ia O kui kai ha mea ia na e whapapau i pe iai ha whakamu oni. Ko e taha e whahinga koe na naulaunga i e komisiona, ko ha polisi whewhini na e ngā aue moia, pea ko e toko taha ko ha whewhini me he potu ngā aue pe e taha. Ka ko e taue nia e ua noa hiri me iai. Na e pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett, ko Oscar Kato e ngā hinga aue e polisi pe ko tāpuni moe keisi. Ko tari e ha toko taha ha amoa o ku fotu tala noa i e mitia sosiale, o pehe o kune toe toko a e mea koe na ne hanga fotu uhake, pe na ane taki hala e a kau polisi, pe a tuku aki iai pe moe pare mia mā lolo koia o ha amoa a fia me na aomi mata afa. Ko keisi koe nina e hoake ia he nusi pepa koia a ha amoa fe kau aki moe mate a toke tā sina vaiana gabed i me wafe waono. Na e mau a e sino ia o e akatemika ha amoa Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi ha amoa koia ko papari i sia Figiel. O pehe tokua i e whamatala a e Samoa Observer na e kene to'o a e telefoni a e pekia pe mo ene te pleti ke ua na ilo a e whapo. Na e toe talafoki e shmitia pehe na ne ma'u moha ngahi ata moha vitio i e telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko i e wā o Figuel pe mo e pekia. Ngarambe ngon ngogo mai magtatole a koe ni fatangbe ke mo mau ha hale rei. Ko au Filippo Maturalo, tu a whaat.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

Fiji, Pamanaviti, House of Miracles and the Sambula ne, sala nandina numbula ko chisu se vave. E meni, sa voi rusu ngulu miniti me vana kaloko, a uoti ko ningono va, ko spili weekend na kavi ni ko ani bula ni bula vinaka ni taka, ni amaro taka ni vanga bakayalo, e me vana turanga ni taltala, Reverend Thomasi Maui. Yo, ne tukutuku ni lotu, na baka adhuriti ko na singa tambusaranga ngo, na church service, Lau Province, Okalandi. Si oni sa sureti na wakai ki mami mai na te dhake amoni na tiko e nando na lotu wata e na singa tambusaranga ongona e ka ono ni singa ni vulo September wana kaloko e kavi na vunua na baka adhuriti kina na lotu ongo e na namba tini kavitu Edna Place Henderson e Okalandi. A e ta na a. Eight no place. Tine ka vitu eight no place. E se eight no place e Henderson e Okalandi. Na deba niwa sate e na rak e Okalandi. E na lotu bata tiko kikenda na ngona ti ranga mbali na tui na yao. Sao ni buno ko lau na tui lau. Tiko ngo ko a oira. E nando na visi ko leka leka mai ki na so so baka Aotearoa. Oya vi kimni ki sarang turanga na maramu. Dharu bono ngone leo. Ke kimni na lau. Lai o ni sa sureti nan dona non de lotu o vata e na singa tampu sarang ango na ika on ni singa ni volo septemba vana kaloko ne kavi o ya na vunu e na voka dhirti kina na lotu na mbatini kavitu Edna Place e Henderson a e ta na a place e Henderson e o Kalandi ni taka ni ra ni ndana ngole ni vaka lelevu and the ticket la nga kina o vaka lelevu e and na meluta bata kina na ngon tu ranga bale na tu ina yao sau ni bunu ko lau tu lau tiko ko e o ira vaka le le kongo and na cornilava e o Kalandi ni taka ni ra ni ndabi tu tu ndakani visuriti tiko mai na wakanda ni esa na baka turanga o lau ena e kavi ni kua. Ni ratalanga ni reva en Facebook page ni Fiji Community Events. Vinaka, ni mbula ni mbula vinaka saiva walu nan rau. Saiva, lima tolundua. Na bantelwa ni rau ni bitar tarmiki ni wali walisi ena e kavi ni kua. Misoli tau dhoko na mbula vechi su. Pimin, Fiji, Pamanaviti. Pamanaviti.

Ji pamana viti Westfield Harbour Centre e loto ka chisu au kerea. Ni voe tolubi mama na miniti mewa na kaloko ni mbola ni mbola vina ka nui taka ni nia. Wakala mo taksara waka levo na vosa ni kalo ni rongo dha rawa na kavi ni kua. Ni mbola ni mbola vina ka. Ia kepa ka enda kila ni vimo ilabo. E rao ni e tarasara waka levo na matabu wale e na vei songo songo talenga e dendu ile wena. Kepa ka o ni nui ngao ngao taka tiko se o ni lenga taka tiko e ndua o ni kila se ndua leo ana leo ni nomu ni vuvale eno vuku ni vimo ilabo e waka e dharavuli sarosranga ni ni vitartara ke ina taro waka sala vi iran dauni waka sala era tiko e na helpline ongo saivo walu nandrao ono lima wa ono lima lima sera talanga ni ni text senga ni somi ina namba ongo walu saiva saiva ono na helpline tali namba tali ni helpline ke waka ni ngan drepa na vi na iwa kasala eso era o ni oni ingirita na gambling helpline en saiva walu nan rau ono lima wa ono lima lima sera talanga ni free text ina namba ongo walu saiva saiva ono Oh ya, ke pa kawani ngan revo moni na kila talangan ni baitu kutu kweso. Ratalangan ni ngole ina mona liba liba. Sena bai lawa ni safergambling.org.nz /support. Safer gambling, do ke te nga na vosa ya, .org.nz /support. Oia na number kina vila o talanga raoni ni kune bibu ki kina kina iwa iwa kasala teki talanga na iwa kasala so e rawa ni rasolivi kemuni keo kemuni saranga indua ni sa angireta tiko ni sa kuku sartika na nemni vimo ilavo sa sanango na sasanga tiko na solilavo waka levo iwale sasanga sa lele tiko mpaka na soni kaka na lele na soni bensini sa ngole kiptinga ena kena waka ngatiki tiko na na ilavo na kena vi maltaki se na kena ningole sa timbenga na kena wale se ningole timbenga na mwani liwa liwa ya ke kao kem ni sarangau ni ngandrewa na iwa kasala rawa kathawa ni ovu kei en na lenga mbeka sa tarayu tiku ngwe sa koko saranga ni sa wasama na nungu vi mo tiko saiba walo nandrao ono lima wa ono lima lima. Ratal nga nini free text in the number go walu saiva saiva ono se eno vilawa safergambling.org.nz /support. So boy, vila sang ento na miniti me wana kaloko and na rongo tal tiko ito na vital noe so e katoni vila talanga na vital noe rani eron na ngwale tiko me wala ni wale si sona biokani kepa ka rawa ye kepa ka sianga ni na rongo tanga nando monra ena kavnikua ena telefoni se ena Zoom talenga. Menon do talenga menon tu bukan bulur tu na nang gui lau lau baka tak tak eh. Sebab ini na nabi rongo tu sena puno dah usar toto ke kina. Enak kau ni kau endo na berni sabuli bu. Nek kena i baka tak kerja. Baka kau timi ngomos ya. Menon gay rongo tu mana menon rongo sarap talenga ya. Allah kalau kau ni kuah. Harta una le sili. Nda ke kina turangan ni buka na turangan ni teli bu ro kau tiale noti kongo. Iya. Allah kalau kau ni kuah iya. Oh ya iya. Tiko ngana talo teki ni mbar ni savungo au ataronga tiko buana makumbungu ko ngande bultingo ngol certing me bambia isek o kim ni ndo sili wele mino ngai ondore na no na wai ni tok ngai sen to bal sanga itu kon menon tutu sanga na wai levo na waterfall na wai tuina na waso waso na si oi na wai levo na vivo na don taki e na nunjiga na wai levo kon na mata sawa na mentang lang mandale piknik in dalai sicilia mino piknik la ni wai levo na waterfall e you know na baka takar kar sanga ni waterfall sen na don kini tambo ni waterfall baka kucimi ngomos ese meon ang gira rizo mandayani Vegas 6 over my za wan dono na kaloko ni mbula binaka ni mata binaka mai na wali wana numni sema tiko mai ene kap ni kuwa kina numni ndo bito koni binaka mai ina nonda wata wata binaka ngo na lubi biti na via kap ni baka rumbuka mai na tolu ina tini karua na kaloko ni mbula binaka

0: in Fiji.
1: Pamana viti, sivina wā, ena tini na mini tini, gina nā maki mai, ni mbera na vima mani wā, era na mai kati waka taliti ko vi kenda, ni tukutuku ni lotu, rabe kuse visure ti tiko na turang kina maram ni asana waka turang kolau, kina ndua na lotu ni sasure talitu ngā kina, na turang kina maram, leo ni i songo songo ni i tau kei mai viti, enda sā waka tikutiko ngō, e o kalandi kina vipu no wole kata, da sara suri tel tunga kina ratu te vita ulu le kemba menange me indo na non rovosa na kavi saka ni kua eta vos rongo in two bags wavala ni bula vinaka ni mata vinaka mai saiva walo na drau saiva saiva saiva lima tolundua na bantelbo ni rani ni vita tarme kina evol ni wale si na kavi ni kua

0: ona sa pasinda ka ya Rosalie ya. Isa si vino vaina tini ka va na miniti ni bula ni bula vina ka maru ka le voni e vol vol ra mai vol lua le sina ka vini kona turanga na ka ngura te te vita pa ka dere valu menra mer na mai e da buta tale na visureti e na ka vi ni ko ngona visureti kina lotu e na vaka dirti ka Henderson e na singa tambu saranga ngo ni sambul vina ka tete
1: ni bulu na ka na mai ni bulu na ka na viti ni tiko i tokalandi o ka kina e na pano a te roa o vin ka tunga mu mai e warita ka na pano i tuktuku e na vugu ni e tuktuku e wa turi tuku na vunga leonia o i rina leonia sano laura tiko e na vunga ni silanji tuktuku e tiko mena ngara vindo na lotu ni asana ena singa tambu ngongo ena vana kolo kone tabi ngara vichu na lotu ngo na nonra bali lotu na tuvalu my Henderson na ken address na 17 at na place Henderson ena ngara vichu na vana kolo kone tabi na tubu tubu ngani lotu min lei perem ngani lotu karna uti karna ngai ngara ngana ngunti kena vital noa nisa uti na lotu na nakini visuri ti rarambongo mbale te tiku nir na tiku retiku boli ni sulanje na ngonongo na turanga mbali na tunia usan kuno lau ti lau papakata laki na nonra vitomani chumai na turanga na rau ti lau na nonra lakwa bukitu nga na vi yasa i purupura sato salis mo ni sulanje ma Australia karo na vi mitiku ni sulanje na kina buka ni sangai chukumi baka Avesi machita kina ituvutuva ni matumboshi ni asano lau. Kina ituvutuva vika viva toro da kita kina vika sangarevu chiko nolo mni asana. Kivi kenda na liu ni asana. Endo chiko ina vi kunuwa ni takataka na vya si ukura. Tawalu inaka ni runa michi kurao. Michi kutala kina rukti lau. Kana maituki na sona ka minu mivakanti otaki vi kenda na liu ni asana. Kari kina mdalakwa ni waliu liu. Suri si raram betul sungai ni kini fiji kuminti. Kebaka ni ngalala, ni ngoliani, ngandali lotu bata ka ngandali pisi ta kandun biluti, ena ngandali toka minta rongoda na itu butu ni vika. Sangkar lebih cukup lemnya sana. Kebaka talai kini sona tu no taru ni vika tu minil taronga, ena buku ni vika. Ena rau ni ngarai kini lemnya sana walau kebaka kini sona kaya ngarai tu mebiti. Ena rau ni rau ni sum taru tikina. Ke weekenda. Ena itubutubu itiko visuri chungwe siangani pangoli chunga kibiru na liwi nyasano lau visuri chungwe suri chira ramba chiku kimni na liwi biti siamu vio kanyi pangan raha kimni kakumni vio mwale anyumuni lotu watike kima mine liwi nyasano lau nisa suri chital chunga muni na liwi itiko ena songongo ngewe kimni na liwi nyasana kere chunga dan ngewali na liwi chunga ini na ironiti do ini tinga minta nenggal eh betul mentas kena kena ngarabi untuk na ikat kata ni na suka na lutu ena wan koloku ena singa tambu ungo mai hendis ya dengan itu betul kue ngantri cukup meme kema wan dia tegan kue kemni satu na ni wan ini na tinggu meni tutu ku tanda ni ada nwa lele ku na buku ni ker ker ungo na walip
0: Naksar malo sarvaga levu ni gerang tika na demonda turanga visri tika na kavni ko ratu tevita baga derai valu oya enangai tokaru tika talitiko en kavni ko ni tuk tuk ni visri tika na luto ya luto bibio ya en kavi ni ko ni bula ni bula binaka eno ke baro bilala kin diri koto o te oya ndana gai rango talanga en dona kena era langata na Phoenix Choir era vola na nganga ni serongo na turanga Ratu Sir Kamisa Simara Sambale kena wakatangi mbiu watana ngangani Sarah Music ni besata music ravebuke kina Sir Chosua Rumbuka Wanga Phoenix Choir asondara endara ngotel tinga na solo ni Ratu Chope Rumbuka Wanga ni ote tok nga na itavini noke mbare vilala PM in Fiji Pama Naviti PAMA NAVITI

Ratusa Chosur Mbukawanga, a musical genius, to create its music and melody, hence the origin of this beautiful timely classic from these two great men. Iyo, tataka, tataka ndi na, eh? Sabo e rosa nga wul kathiwa na miniti me lima na kaloka na tokoro te kital tiko na visureti. Rato sa asara ersa me kathiwa karati ko na kavni koro te tebi tu pakade reivalu me mbaleta na lutu na singa tambu sara nga ungove. Kem ni kete sara na turanga na mramo thurubu nungo ne leo na lalai ne sara baka turanga ulau kei na veia sana kete sara baka turanga mai viti o ni sara ngote tingne visureti ne kav ni koa ni suret san ni suret tal tinga ina lotu ina vakai dure ina rakio kalandi ina singa tambu sanga ngo ina vana kloko mena ngai vak mata tek talayani toka ro tek talayani ni mer ni mai va vana vingar na vi ina kav ni koa ia makare mai sawana PMN Fiji pama na viti ibulu ni bulu menaka na waliuna Vito kwenye vina katimene kabini kuwa.

0: And you're now listening to PMN Fiji.
1: Mi sa mbole vina ka sai kongo na non dai tu ni gito e nai kavini koa. E sa to sa ke tinga na non to paparone ti mini Fiji Water Flying Fijians and bukuni sotsotani Asahi Super Dry Pacific Nations Cup. Rato da da ti ko ba ko ko me rato ba vina ta ka na veki la gito e na lo mini timi na tambane ni kamba koro ke na tatango maki. E sa mai bukei seni rusi serwa kula na ndoni vitu mberi ni timi na turanga ni Pertanio o David Ellis e na itutu ni defense coach. E sa mai lewena talingana timi o Terio Tamani ka sa wana matatiko ki na nona raoni matataka na timi ni Fiji Water Flying Fijians. Na timi ni viti e na sota ke na timi ni Canada e na madha o mengo e na mataini nora tongito ka na waidhuri mai chapani. Erto sa mai lewena den timini ndanu bi bata bulidi ni swai shipping Fijian drew e na sotsota ni shop and save super rugby pacific e na bakiwo o Ifere Mirawanga, Kempizi Maafu, Alando Soakai, Vunuwai Luke Thomas, ke Luke Vasu. Rawanga sa tora na itutu ni ndonu vi tumbere na yatu liu se forwards coach o Maafu and a coach ni scrum, Soakai na defense coach o Dr. Thomas and a tora na itutu ni psychologist coach kana tora na itutu ni strength and conditioning coach o Vasu. Na nora tō ndingi tā ki na turanga ngō e salawata ki na tuwa ni timini nrua me ndau soli vei rana ndau ngito kar sa mata tako uti na timini viti ke ira talinga na ndau ni vei tumbere na nondu wunua me ra rau ni ndeo ayani ki na itutu ni ndau ni vei wata wulidhi na timini nrua. Rato kaina nrua na vei ndingi tā ki ngō e na bu ke rau wakalevu na ndau ni vei tumbere ni timi o head coach Brad Moore ke na buke buke ni ndau ni vei wata wulidhi o Mike Cat e na nondra utabi. Ersan dingita ke pasang bulu nandong gito and a squad ni Vodafone Fiji Mbati mena papa rau ki na sotsote ni Burubura and a rakawiti ni katolu sin a Rugby League World Cup. Lewen e sosar nandong gito rongo me wakai William Kikau apisai koroisau Jarim Mbula Sunia Turva Samuela ke Sione Fainu ke Jacob Saifiti kartong gito tiko en NRL o Mike Sivo, Semi Valme, o Jason Gargare, Wanga Blake, Taane Milne, erto gitu tiko ena Super League, elibu talingana ndau gitu bina karasandingi taki na squad ngo, kanama ki mena musu sombu mai, ni mbera ni tegu na sotsota ni burubura ena bula mai ngo. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati ena sota ke Australia, New Zealand, ke na Yatu Kuka, ena nondra tau gitu wakatombo. E sana leo ena netimi ni Swine Shipping Fijian Drua ena baki wo isi Naisarani ka sa matatakoti netimi ni Australia na Wallabies. O Naisarani ka dharuwo ni Nangali mai naitasiri ka wasitalinga i ngusu isabu e naitasiri e sa matatakoti netimi ni Western Force ACT Brumbies kena Melbourne Rebels. E kaya o Naisarani ni maruta walebu na nona mai leo ena netimi ni Drua ena wukuni sotsota ena e baki wo. E sa te kubutalinga na nora to wawarau na timi lewe a vitu ni nonda wanu e na buku ni sotsota ni HSBC Sevens World Series Ronon Dolu Rosanga buka ono ki na Ronon Dolu Rosanga buka vitu ka na te kubutali e na Dubai Sevens e na bulo November. E mai wai dhuri ana madhongo endo na trials ka kaya o se kulini sauna ndao ni vitu mberi ni timi nera mai wai tabiki na e sona ndao ngito mai na under 18 ke iratalanga rangito tiko e na skip a cup. Erleo e vitu sanga bulu nandong ki toro mai wai tabi na trials ngō ka na musuki sombu na i wili wili o ya ki na tolu sanga bulu kalima. Na Dubai Sevens e na tega butanga na series e na karo sanga bulu kawalu ki na karo sanga bulu kadhio ni singa ni bulu novemba ka na murea ya ni na Cape Town Sevens e na i kalima ki na i kaono ni singa ni bulu disemba. Rato te kubu wina kana Junior Bulla Boys ena sotsota ni OFC Under 19 Men's Championships ka wai dhori tiko mai Samoa. Rato wangrukana timi ni Vanuatu ena kailevu e vitu ke rua dina ngane roa mai taitoko na timi ena mataini vi mama ena dua ke indua. Abdullah Kairati Chovesa Unge, Ibrahim Afzal o Ryan Naresh ke Nicholas Franklin arto me roa tana kaini timi ni viti. e mai soli talanga nei dōgini dōngi tō vinaka vi Nicholas Franklin. Na timini Junior Bulla Boys e na sote kei New Zealandi na timi Kanganga e na Baikisaoti e na singa ni mataka e na karoni na onda tōngi tō Watobu kartona gai sote kei na timini Tahiti e na singa Tusiti e na Mahadau Mengo e na iotu utini na onda tōngi tō Watobu. Na timi Kananganga e na Sotsotongo kei koe na timi Kanakarua e na Lake Waitavi e na Sotsote ni FIFA Under 20 Men's World Cup ka na waithore na Bakiwo e Azerbaijan ke Uzbekistan. E dona ngō nea leo a senga e amba ki tini ka wāma e na Kornuvuli na Draketi College Madhuata e dingita ki me leo e na timini Fiji Mini Coolers e na sotsotani OFC Under 16 Women's Championships ka na tiki buta ki na singa tambungo e na atu Solomoni. O Mersiana Sukanawa ka tornei dhuvi ni Golden Glove e na sotsotani Extra Fiji Secondary Schools Football Championships e Lambasa e a wakasa kiti sara na nonangito na ngō nea leo ngō na nona i tutu ni goalkeeper kamani ni te kisara me mai lewe na na timi ni under 16 ni nanda vunua. Na timi ni Fiji mini coolers e na sote ke na ia tukuka na matai ni nora tongito e na singa tambungo kartona so tapatalanga na timi kanganga e na bagisauti na timi ni New Zealand ke na timi ni atu Solomoni e na nora tongito wakatombu. Na timi kananganga e na sotsotongo ke na timi kanakarua e na laki waitavi e na sotsote ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waidhuri e Morocco e na mbakibo. Se ko te langa ngore nei te taki mana tambane ni ngito e na kawini kua nomi ni donu wingaravi asana te Waningolo.
0: PM in Fiji.

0: Sasi ipo vale sautu mbue mbue ni siku na lima ene tinka lima na miniti ni bula ni bula vinaka na wale vina nomnisa ma tiko mai na kawe ni kua na doni me andoni ni robi tanlo ki Charles Wise me mbala tena mbula bay sevens rugby ni sa mbula vinaka na lewe ni mbula bay sevens rugby team baka tana kina vikim dona kena club na kena committee talinga yu na baka vero tukina dona nato songo ni kumuni lavo o ya en wakaro wai saranga ngo wakaro wai men redemanda I support our journey build our future Mula Bay Sevens ngon on to campaign fundraiser meet and greet en wakadurti no wakaro wai ngo na vuno na wakadurti kina e Bombay Rugby Club wakaro wai ni mataka saranga na ikalimani singa ni vulo September Bombay Rugby Club in Avima Maniono na kaloko ne kavi ni mataka entry e rosanga vulnando na namuni entry fee includes a free curry pack na namuni na ngolenga yani ni somo na namuni dhuru dhuru rosanga vulnando na ndo sarvi kimuni na pakete se na yun endo na curry pack mebo karto sa volata kumingo o na yango na talengamo ni na leivaka ngataka rosang bulan dola dona besini na numni entry fee sar tum tanga ya patiken dona ka repack sangga rosang bulan dola ke ka ni veleng ni angon dona besini ya sakere muni bitu tuk tuk yani MC o Paddy Naitoko wa na numni songo na norto songo ni komuni lavo ni singa sarnga ni mataka ni kalima ni September vi mama ni ono na kaloko ne kavi and the Bombay Rugby Club angorto komuni lavo ti kumerao ni iso mi se voli sa nanda to ya ya ningito ya na na isulu talanga na uniform waka tana kina na na mbini sini ni ngai na narto na ngwale tiko na vivono eso ya narto na so erto na sereti miki na merto na lingito ya Mbula Bay Rugby Sevens Rugby ni mataka songo ni ikumuni lavo verto na Bombay Rugby Club vio mamani ono kaloko ya na ekavisaranga ni mataka na wale Charles Wise kikimdo kenthi na leo ni Mbula Bay Sevens community na committee kena club talenga nimbula binaka tin kawalu na miniti sibin lima ene tin kawalu na miniti ndana nga tal tin nabi tuk tuk nabi boli so wako tin may pal ni wali sene kav ni kua kena na voter registration was not that when a voter registration when the live ka le form ke bukan da na ben ka ta ndra ngan ren da ben ding ding en amba yang ba kyongo sa ceremony na wakru ta to gani na numni passport ke na bi bola ke ba kongo na ngan re ve ve kenda na lu reser ma na tu tu kongo men mata ta na kena na ka di ba ke na ka ni ko a second day se na two day ni so ta ro na singa ni voter registration drive en ba ka de rio kalandi ya bikem ni nasember ni bakal le form mo ni binding dingi my viti ngo na vakarumbuka ni kuwa kini mataka ni mataka vakarwa ni kelim September okay lango sana iyo sana gai songo sartinga na sing ni kuwa na lima na kaloko ni kuwa ni mataka mo ni ngolen pa mataka li lighting na kaloko tini na kaloko mataka ni mataka ina lima na kaloko ngo na vakadurtinga na Fiji Center dua Ono Lima, Stordard Road, e Wesley, e Okalandi. Dua Ono Lima, Stordard Road, e Wesley, e Okalandi. Oya, sa ngandrevi muni na bitukutukun takayani, sa ngandrevi talaga muni na kutaka na nomuni i pasipote. Oya, na vika na ngandrevi wiki muni na singa mataka ke na nomuni laliso ta kerto na wakalisili sirto ngolitik mo ibanua. Kepa kao ni ngandrevi na matalintu tuku membeleta na voter registration drive ngo sa kiri mo ninge vitartaranga ina nambang telepon ningo rua saiva lima rua tolu rua wandua viwandua awaya rua saiva lima rua tolu rua One, dua, viwa, dua. Ni taka, ni sama tatoka na nambani telefonyo ya, eh? Kira-kira nampun telepon ibu umai viti ya menanggai toka ruta kena kavini kua Ia, ni koa kena asinga ni mataka. Ni koa sa songa sarta ngangwa na lima na kaloko, ni mataka, mai na tini na kaloko, ina lima na kaloko, ni kapi. Ratono tiki kia, ni baglesi lisi. Ndo ono lima, Stordard Road, eo Kalandi, eh? Tinga ngoe, Mount Roskill na Fiji Center, nui taka ni ni rao, ni vi tuk tuk ni taka ani. Ke wakao ni adalata, na vote registration, na vula saweti, ni mataka saranga, ke wakao ni adalata tarangan singa, ni koa ni mataka saranga na kautu tini singa, merto na mai moni rao ni baka leo fumu kina ke baka ni bivindi kindingi mai vanua nui takan sama tata ni tukutu kwaya pina kwa leo tata ka menda na rongo serta li tiko yani ena ka vini kua na ka pina ka sama baka leo seko seko ngo wano pana na vula sini lembo ni in the line doki doki
1: You're now listening to PMN Fiji

fai ka waka lapu e. Ta toka na kena langa te toka waka mwade mwade a toka i kia rata na kena vandinga toka na kena gita. Sa wai rusanga wulu ka walu na miniti me ono na kaloko. Na ono kaloko nda na rongo wata tali tikina na nonde i rongo na bosa waka peritania. Nimbula nimbula binaka. Angoli tingle bisure tibi Greg Trail. Listing mo kome na airport. Listing mai Blenheim.

to ngane ta bise roya eh io wa ka ole ni au o ngandre ba meu wa ka vin kataka wa ka vin na kataka kirto na turanga turanga tolu to turanga bia kani to tikorna wa na kenna sibutaki na na yal na yale alo leka leka ngon algorithm of shame of shame o kila ni vida na vula sauti sa ki tu mai vitalo no ke rauna co-producers co-director rona vio tini tu ki lau mea ke Cleo Fraser katalan ki rona dhruvoni viti mai vanua roa sema mai na zoom ena vitalo no ya ina mbongi mai sebutaki e o kalandi o kila ni vunga saravira saravira kanya rasureti i o maru te kiru tu no vio kanya tu tiko rao ina mbongi mbola vinaka o katalanga kina vi Saini Smith mbola vinaka Saini o Richard o Veronica vi kimdani biti nani vuni waisai kera nanomni tokani o katalanga kina o na ngone leo dhaka tiko e leva na luwe i fipe. Mbolo vina ka leo, na wali vina vei tamani tiko na mbongi na vei tambo woli tali tinga. O katana na kina vei Melanie ra, Rayasi. Mbolo vina ka leo, kena na unito kani, na tiko rawa na mbongi, ngorniasi, i lea tu ifanga lele, ke i lela, na mbolo vina kina vei tini. O katana kina Malcolm Andrews, ke i turangas ni woli tali nga mai tini tiko na songa na masu. Ena e kawe na noa. Vina ka wakalivo maro wakalivo na redi ke mdo. Na sota vi ke mdo talangani do mbolo mbolo vinaka. Kena na mdo mai wakaita vi talangani na mbongi na noa. Rondona kana na maro taka talangani ngui toka ni wakata kathaka. Mbolo vinaka talangani roti. Ena ka wakalivo roti. Roti na huka me vi tamba talitinga na mbongi. Wakavini vinaka te ke mdo ke nsara na turanga na marama ndo tiko rawa. Ena nonda songo ya ni kena sebutaki. Na yalo yalo. Oni nangai Auckland ni vunga bikim ni unisa na Sarawa sa nisa na Sarawa o titoka Auckland na vo veira na wekande na lini vunga ni Selandi ke mai viti to ni vunga talanga vira Sarawa samber ni Sarawa yo na veira kede sarna vio kanya rava karita ki kina rava osa dalitik nga kina o maro taka ni rao ni o tiko talanga na mbongi o vevia sanga sarni mbulo bina kasara na no ni bukan sando na singa balau sarviao na tiko bali da kavaka na ngai ngole ani na kena se butaki na na ya la longo na vitu sarna ko lo kone ka vie sa mena no mi sa tik ngai bali da kavaka ni da kavta ko sana ngo wili vola tik ngai mo bukan ding bukan ni lai dan no bilo ke taka ta mi sa ngai ngole tu bukan malu ina vroni songo tok ngai ngoi manukau ya mo ikem ni na sarava ke kau ni sa sarava oti santol tu ngon wentel woni ron ni i vital no me kina eh se davo na nomu ni na numa vi kimi na sasara voti na na yalo yalo leka leka nga ungo na algorithm of shame arto aro angole na vio tini miro leki i vitamba katona mai na vitu tuko e so aro i revi na kasara na koro o turango suwa revi na kane vibunu talanga aro vaklakova na vio tini kene vika kede rotambaka rawa katona rawa aro mbulumbulu talanga na vio kani and revirtiko and na yala longo eh was tal tanga tal tanga kino pa kama tal tal tanga kino ele no turanga i view wav nak tekir to tiko nungo i zamba ba vaka vaka iyo and na kavni kua pina ka wali on sando na kana nungo maro taki kim do na vio kani nungo rid kim do nubongi kino vi kando mi waseta linga vina ka sarwa kali na vaka rongo tiko na dey viti na dey dembu tinga nungo rutini ni nando vuno lo mani eh iya kena vika kede wakarita ki mene ale alo ya na nandrando wakatotongani taki na na wekanda eso na kena ndo waka utotolo na vitukutuku eso eh iya sa asenga na virokorokovi yali na virokorokovi kona vika kede e wole iti kongo tongato kongo turangangas ni wuli tuka imbera ena nona ivola nungo pa kuli kito na kap niko pa ngoy isang go sar nga na vika kito sarawa tiko na mbongi na ala ala na mbongi
oya na vuvale kukawa nondaya bunde strong families or firm foundation Fijian and Pacifica wisdom for raising respectful responsible and resilient children in the AI age eh na ngona sare murengo sa vakale tekin na vuku artificial intelligence oya odire ne boga bidita ka weekenda ke boka ti kun dona nomni boga boga de boga viti ningir tak mena ka vnikua eh se nini text mai ene ka vnikua oya na ya lo ya nda sara boti kun na nambongi ke na ni vaka mazala momona me viro no turanga ovi mai vi Malcolm Andrews ke ngornia si tu i fanga lele na nambongi nambongi ndra kana no gumaruta kana no rumbula ke na na ke na non rongo masu na kalu na na na vuku and na vuku na kanikalo and the the water na na bongi na no na alumatua na alumatua ki na rei votu e vakalunga taka weekend taka ndundu na na kalule bungo a ki na bim bosa momona so e rongodi e na bongi ndan kana nungu marota kana nonda vital nota kana vika and the sarava yoya vikem ni na sember ni sarava ke boka uni sa sarava oti ni ngan trepo moni na bebo se mikina sandol tungo na wante levoni ke boka madha mengose na ma bula tele mengo na ngono ni sa sarava kina ni rao saranga ningir mi pal ni wale simo ni ikere mai sata Moni kirea mai, kera ni tō vitala no takamanda, na kao ni sasarawa, na thavo na nomuni na noma, eh? Iyo, gaindua na e, na, gaindua na e waka mathala, wasea o Malcolm Andrews na mbongi, tuko ngai tuko noko e, na, dona analogy, waka ngata ko Malcolm na mbongi, na luvea na ngwanele awa, eh? Esa, na wasa wasa livungo. Nda mbulu tukina se mesa ngole o dasha mesa soko ena sinra o Malcolm ena tsulia ki vivi kwaya na vika ki vinga ndrevo na vako vuvuli nina varu soko tana wasa wasa livoya na vika ki vinga ndrevo na kena ya ya talenga mena vaka rangi taki kwe kina na nangone leo ni mbera ni ingai ingole vayani na mesoko tayani na wasa wasa livo aya umaru taka na analogy ya eh ya oya sabaka kinango na nonda vitumbiri vir na lubenda vitumbiri vir na wakanda na mona liva liva na wakambimbi na kena sa rao rao wale tunga menda kambura kayani se me kamo wakana ngasau eh na vitutuku iso enda rongoza nga enda wilika sa totolo sarna kena wakau Sama dengan ninda tu minta baka sama. Isa. Ukoya ele wakatamani, e wakatinani, ele ninda na vuvale, ninda na koro, ya busa, matangali, ninda na vunua. Oya, metiku wiki ninda na baka sama baka waya. Ni mbera, ninda ngei wasea, ni vurubura. Na mereida tu vurubura, digital stage, na global stage ngo. Nisa ndolo tungo wiki ninda, na social media. Na kena baka ngataki waka vuku. Eh, waka kan tangi waka wuku, metiko weekenda, weekenda, waka bimbi weekenda ndoni bi susu, na tama kina tina metiko weekenda, na yalo matua, na rei votu, na wuku, mai wana kalau na kila ka, kina rangi talanga, menda na waka rangi teki irakina, na luvenda, irna itamba ngwane, weekenda sarama daga na turanga kena marama, ndoni bi susu, nisa lewu tiku nisa ndo rongo waki mai, na turanga na marama saranga uambula, era sara, waka utu tingo rabo ka viva ka vavani tiko rabi mbasu raki tiko eno mona livo livo san duan dina na kava ka loloma era san dolo tungo nguan telepon kip ka ningan trepa moni na viva se mikina eno e ka vini kua eh sa senga na vaka roko roko na vi rokovi sa senga na na mbula enda susungi thaki mikina Nandra kini mbula nda susungi thaki mikina, eh? Iya. In the village, everyone knows. Algorithm of change in the village, everyone knows, eh? Iya. Oh, yeah. Na nanda vetu mberi vinaka mi vale. Ayo ngai reitha tiko na yala lo ya wango isa.
na veitu mbiringa ni tamakei tina sayanga ike e sabia na katike wakalevu na veitu mbiringa mevale ndari tingona na sala ko sese tungoi vi elo levu sara na na luvenda na vei sangata na vei sangata sa wala ngani mevanua vei kenda talanga na luvei vite santa mai tungoi ni silandi australia amerika ne vei vono santa na numa mendale itaro korokina dobo kalau lama nindo ulis tali mana nei tala noa ave ira na sa mbulo tiko na rukuni wavu wira sa sengo tu nira nindo na nervale sar sengo tu nindaka thaka sar mbulo voli nga ingo ni sala na vangar mbulo ingo ni sala yoya teke vu kire nga me Jerusalemi teke vu mai na nondan dui ve susu o vina kami wale tama kini tina santo na kanungu vaka mamasu na kavini kona nungu reida tiko na alalo nungu sarrabo na alalo na mbuangi o vaka samataki o lakos e thizi sartenga nungu vaka nana ni nove wale na ve vu wale mera tu mberi vaka vina kana luvenda mera masu laki mera ndo wosa vaka lunga tataki nda rongoza tiko itamatala Alfred Wilfred and e kavini kua and then the wosa vaka lunga tiki rasa kua ni ndo ruru kaki ratunga randa gongo lutu mesangai tautu isa no wosa sambal dia saranga oya oya na vika nandra kini mbulo ya ke baka randa itu beru tu mena lubi andra nandra kini mbulo baka loloma ba oya esa no baka loloma yara yara nga seulasu Yo santo lo tengo en telvon que va con ningún drevo moni no vivo sin mi kina en el cavi ni coa. Vo vale kaukaua non da yavun dei strong families our firm foundation strong families strong character strong future. Yeah. Rong re re vina kandina vi ngai rong rong vina ko vi na kena volai ni vola to to kongo men da na yandu ke de sara na ila velave eh ia me vakanda na ungai re venga menala le au sare de sar ni vola ngo sa va ko ti mene kena tukutuku ta me bret i vola ni wale se na kav ni kuwa ndona kana nungu marutaka Io savo ngoi vana miniti menda ngai ronga vani na nanda tutu kuna vos faka pertania en ono na kaloko na matu vo vana tui fanga lele e hawik ngoi manda na nda ronga tha manda na ndo moi le pani ngono ngosa thaka thaka sartiko a wala music talitinga wala seretiko koe langa ser talitinga koe mai United Kingdom e na ngono ngo na ndo tala ngono mena ngai na nda rongo tala ndo mona mena na mai ndo na nona itala noa iyo na ser ngone le pani breathe PMN Fiji Pamanaviti Pamanaviti

0: Pamana viti, a vea, rosi ni toki, ni sibina ono, ena tini katolo, na miniti, ni mula, ni mula vinaka, ni mata vinaka mai. Yo, ena, mwani talo wani kandua, sa wakarotu o kina, sa wakarotu me kina, o Moses Adawa, mene tutuku, sa ni tektaki mai wairoa, ena e kavini kua Moses, e ndo sa mula vinaka.
1: Mula vinaka ne mai, a... Io, che tu sa ya domingo i Wairoa, che tu un bulu bulu vinaka, che tu ya un bulu mai, che tu va vinu vinaka ni ndaki vinaka na ni to ngole mai. A so ngan ndaki za mai vola ka chuita upo ba ya yen sa vola ka sar mai isa na goi nepi ya ka bagatal ngame ki ni Wairoa sa ndaki vinaka sar ngame na ndaki.
0: Tataka, ndo na tukutuku marota ki Moses ndo ya dhumbula iwa iroa. Ndo wa kele mbeka baka lega leka i Hamilton?
1: Iyo, kito wa kele nga baka lega leka, ocha kito sama ni ngole saramai. Na ina ki nga ni nito na kilatiko, na ina ki ni ngole mai seko ina ki na na buditiko, na vika eso kome na bauda na na na nonda na mada ni posa waka viti sena Fiji Language Week kanda na makiti kinongo na bulo Oktoba kila ni na vese i New Zealand ito zoko elevu talenga na luwe viti kabakatala kina na vebu vale ra sarambo wana kina kitiko nongo nongo na wana budi tiko ena veka suara na dakawa na mada ni posa waka viti kanda na makiti kinongo na bulo Oktoba katumengo yondo ongo ko mebakana nanto bali walesi etiko eso na kami ndo mendo film taki se mena content mendo mbiu wana itamba kwa yako kitu ngoli kandika kini mengo iwa iroa anana maki ni mataka kitu na ngoli sarchi kwa ine pia leidha katal ngai kia ndona vitamba kwa katal ngai kina na nonra meko ira na luvenda marau ni damai rongo dana na nonra baka baka rau kwa katal ngai kina na nonra sa na nonda sasanga tiko menda baka buli dira na luvenda na nonda bosa ni taukei kwa katal ngai kina na vitobo baka viti eso ka baka talaki na so tal na vika di klite ni kino ki ndre tau ki mai non da no e na bogi ni kua ki to tikino ki no go Wairoa ki to na le so ta pata ki to na Fijian community ki Wairoa to sa vakti ko mena ki ndre viva saki o klar to sa na nama ki sarti ko mei ki no go ti ko so na ka vika ki to na tambaka ki na vika so ko mera ni mbulongo ti ki na vika so membaleta na ko so baka viti se no mada ni pasa baka viti kono bulo Oktober no ma bulo mengo. Erre ni da vir talengan na vi na nama kita litik nga na eno dindo talimbek nga na ngole ngole na ngay na ina South Island na so na vi itawa ni South Island na kila sa baka baka sa chiko eleno na kena nabunubili na tatikinea akla ni na ena bina kasar me libu sar na veka kanda maruta ka ni libu sar na vi e na community ni fijian community na vi tawo ni kede na vi sei ni silandi era sa bawa rauti kuna na na na magiti ka na madha ni paswa ka viti ena bulo Oktoba
0: Tantoko pako ti na i rongo mei wai roa. E ne ka vini kou klani sara wawarau sara tiko na turanga na marama. Thoro wano ngone leo keiri talanga na lalai. E sa lalaki taro koro tu. E na esa ni koro. E na esa ni vunongori. O wai roa. E ne ka vini kua. Iyo. Ninge iyo kia una kito na kere talanga poli wali. Siki buka ni erao ninge indo talmena no mni tutuku. Ni sa uti na katakatoni na vika na bakai dhori. E ne ka vini kua mosese.
1: Dono ba vina ka ne mai ya kito na tikbuti ko na norto mbose ka norto songovata tikbuti ko na bitu na kaloko na bongo kito sa gen meyo tengango dono ke na baka kavi tombal tongo itu pada turang ni bongo
0: bakun
1: ke tikum beka au tukun tikum baka ku ni lakati ku baka
0: baka ya o
1: ndu ssk ke
0: ya kanjir isu duri ku vinaka
1: ndu ba kavi ndu tau ke na bulletin yo tengango kito sa na gengol so me kito li so tabirto na bi bakani mate bi bakani urto rati kungo e wai roa
0: na ka o klan na maro tak talanga wai roti ni ra ana li so tabirto talanga vida na wekana e wairoa nei kavini kua. Iyo.
1: Iyo.
0: Na usawa vini vina katikani. Ena ngole ngole nguri pa kataka zaka mo sense vikim do. Iko kimni o eleno ke eroti vambimbi virna lube viti. Esa rala ki taro kortungori. Ena vuno totoka wairoa. Nikolongat sakatiko. Sabo nini vina katalutungan ng bosni community nei kavini kua. Kena ni mamina rongo talono talutiko vikimni. Ni sawoti na vikandlinga rawa na kavnikoa
1: don vavina ka ne mai kito sabani ni vina ka taka ni na vengra viena valiwalesi veiko vateke na ita olivia vina ka vale na nomro vengra vi kito vanu ni vina ka ni vikemdi ka talanga na luvi vi to do ka le vese ni silandi ndanga vi vosa kitale na ngona kito sana tiko meki na ka berton do vio ka ni vai vai roa mera ni bulongo di na vika pa ka dorta meki
0: to ka vakoti ndo sa na serngo ni kuki mando bulongo di ke kina se mando vaka maruta kina ni ototongori na vaka kavin do tokana kena bilo wai kata kata nongu itau mavi kuki and a PMN Fiji pamana viti yo awa nama kikimu ni moni tukuna mena viti ngare
1: oi viti
0: na wale mwa sese ni mwa demanda
1: mwa demanda

PMN Fiji pamanaviti chese mudun bitu na balumu kambani ni boi lima na meniti me bitu na kaloko yu bitu na kaloko sana nume mena tegu wukina na mbose ni song songo ni ngone viti si mbose ni ngone tuke me viti ewa iroa ene kabini kwa ni mbola vinaka mai wana turanga presidenti na turanga wekangu na turanga ni asawa dau sa mbola vinaka Rai dau rawili ka tingo na numundo tuku tuku sa tuku tuku talanga mai o Eleanor. Ada pa beka sa tuku tuku na mengo Eleanor. Ia ndon beka na tuku tuku ke ngolea. Nuo ini sambul binaka turanga ni asawa blaser ntuku ne na turanga ni koro yo kona turanga ni koro ke wai roa. Ndo sambul binaka chuchi tukano o tukano epi wise ke turanga presidente san rata na wali mastachone ne ke va kotik mai ni tuku tuku ne ka ni kua a ke na kim ndo tamba talanga ndo rei rei mbulo mbula binaka binaka wali bu na sema binaka tik mai ene ka ni kua ke na nono to wara ke to teltinga na nungi toka ni pakataka vaka ato sana wole ka sarana niyo ya eno natunga ni katakato ni voli na mbose kina na nono rato baka nga takatalitinga na waini vunua na kavini kuwa na walevo wambo tindo sa kila irto kenditiko na ngoli tigani turanga ni Watu rua na kelo te ilibu o mwase sa dhava o koe na ndau nifika livu. E wali na kathaka, na katalanga kino Eleanor, turangi vio na maramani e wano mbalavu, maramani ni mabana wano mbalavu, wafsi ni nandari watu. O kei na turanga na nito vision storyteller o eroti na wuku na turanga ni mbua. Aya, na wali na vili ngomi kina Hau ni wikau i taki, na waliu na waka i otaka, mondo na katoni, tamba ki talanga, na katori mai so na vita na kemdo i tamba, ki na katoni talanga ni wika, ngan reviti ko merto na waka i dhora na kavni kua, na oni na rani redi kemu ni itali, ki na kemu ni alo e alo, na ndo momo ni, na vulo kotoba, na ngona sana mbiu kina, na mona liwa liwa, na kemu ni tukutuku, na vuno totoka ngore wairoa, na kavni kua, Oi, mas tar to le vida na tale apart from turanga ni koro er to turanga ni zakun ro vo vam bot ni ni tukun mi vien to le le to kana we kangu ni zakun ro to tingori sami bolvena kam blesia na valevo na ni semu ni semu bina katiku mai ene kavni kua ya master sandoka na go wata tokna wa wa raki turanga ni kor me bosa mai ene mona liba liba iyo no no mga ndir to kadi ko talen freezing works me lita kafaka ene kavni ko ni ure ni nda me tongori nge bulum bulum binaka sandona kali sa kali bina pa bina binaka ke na maru talanga ni ni bulum bulum binaka na ki ki mami e wai ro ene kavni kua bosa ni bosa to wonga kami da ke mata ni bola rusi ni esawa io o io ko verongo tinga na sawa na serke sawa esa dono e tu na mastani sa bimbiu uma causa rumo ko me esawa e me baka ni ko baka ne ndo to non to esawa fly ti ko neka ni ko ai ke tu na ni ko verongo ai e sa na va mbo mundanga me ndo mundanga rusi ni esawa o te ndo na ra oni ge ndo kere tele mai no boni sere no boni turanga ke no marama ene kavi ni ko Nimbula vinaka ni mata vinaka mai sa ko sango Bisa nanduri tal mandanga naturang ni koro naturang ni sa wa si babi me pakang ngatakan ni pakatang iya ya Pemin Fiji pamana viti nimbula vinaka Bisa dol vinariki

0: kalan tu moni a kanisi na serki a kanisi ni sibu na pitu ana tini kerua na miniti ti to kerut ti tali na vika membal sini tu ni bi buli membaleta na holiday inn ya ke buka ni na buda ti ko ni tu bu kata kata ko ni do ni songo songo ni buka mau ndaka ni bi tar tar kirtu na na bagalis lesi artu na kenan dau in a holiday in Auckland Airport. And the number in telephone is Saiba Diwa Rua Vitu Lima. Ndua Saiba Lima Tolu. Eh, ortona kenan dau. Ah, baka min bitu ko kipa kao nin vakada songo ni baka mawe kia. Eh, ni ra sara ni vitar tar kirtu, ni vitar no taka, singa dhava, na dhava na vingara vi dhava ortona rao ni vakaru taka. Oya, kena isa utalinga. Namba ni telu, eh, kede, na vitar lo kede nguri, eh, rao ni ni rongoza, kipa kao ni ngirita, na Saiba Diwa, Rua Levitu Lima, Ndua Saiba, Lima Tolu. Sendi ngua letalanga online, kena nortu socials talanga, eh? Yana all Holiday Inn, Auckland Airport. Na wali bu Holiday Inn, minang talanga wali bu Eveni Pacific, ki kimdu talanga nandau ni wakasala, ni gambling awareness. Oh ya, ni kaku ni mulai dapat nanti helpline, and dollar tu rus ngah bulu kapan ayah wah bitu nasinga ke pakau ni ngan drapa, moni wasa win dua eh, win dua, erau ni bukai kim ni, bukan santai kim ni, member leta na na nomni savi mau ilawat ti kosa sanga ni tarobi kim ni rawa, sando nak kana nomni bukan anon tak ti koyu sayu musa tarobi rawa, ni berni ato na lengan nunggu mata wale, sana sanga tinggal na ilawat ni boleh kakana na kakakakak itu bakoya na rau ni bakalenggasar na biokani enam lama ni bu vale ana na pentel bu ni rau ni ningirita ke bakau ni ingan revo ni bu ke na bakasala na oya rau ni oni ingirita na nambango na saiva walun rau ono lima va Ono lima lima. Saiba walo nan rau ono lima ba ono lima lima. Serau talangan ini free text. Ina nambang telepon yung go. Na walo saiba saiba diwa. Ya talanga rau nini i kere baka salat talanga ke baka ni text nga. Sangan dia ni sauma se muni ba data muni ngay text nga nambang ya free text. Saiba ni basota walo saiba saiba. Ono se na bentel woni intelenga sanga ni yang amoni na sumo into na kake bukan ingiri tana toll free number ni helpline gambling helpline saiba wolu nan rau ono lima va ono lima lima Sasim na vitu na tini ka lima na miniti sa ado mai olivia oli mbolvenaka na walivu na mai vitu mani na ka vinikua ni mbolvenaka
1: ni mbolvenaka ne mai Ah, tu tena liliwa mai.
0: Ni tau tu mai yo. Koko sa tuna dengi. Sa pina kanu ni tau tu ngore oli mbala tuni wara tu tu kona tu tu kuni ndraki. Eh, wata ungo na kartu tu kona. Ah, oniwa kartu tu kona ni spring outlook eh. Wetter than usual for the south and west of the South Island, while the north and east of the North Island can expect warmer, drier conditions. Stronger winds are likely nationwide. Oya, na El Nino is expected to have a strong influence on New Zealand's climate over the next 3 months. Iyo, kena ndo wakaw lita kapi, ndo rongo dito, El Nino ngon, El Nino ya. Iyo, rey, kaya kuni nintangay ito kuna chiku, wai lay salib na wuda, wai lay san rakida, sinto nan rakida, raki susua, raki mamada, raki dhangi dhangi, ngo sa tav mengo uli na kukuni dhangi na kavniku, wabi na traffic, ngon sala, nom ni ngwale mai.
1: Ah, tutu, eh, siya kasar ni na traffic nga lang may manukaw eh, nga lala ko eh, may lala ko eh na city sa...
0: O Reda, yeah.
1: Kuli ka... Spence Tips Artic nga.
0: Reda, doon pang na-concert eh, re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- Ososo mai?
1: Ososo mai.
0: Iyo.
1: Yang kau sara ososo listal.
0: Santina. Ke senga iyo. Isa rau klani. Nda yang bongi.
1: Klani rakidati kumpenga warung buka.
0: Warwa malu tiko na. Eh, nandrai bae iyo.
1: Warwa tiko ni nandrai bae. Ni ngangaro ni tiko eh.
0: Kau
1: Susu tiko na ngonisala.
0: Dinsala.
1: kuana texti ko sena taliboni
0: gori
1: me district ki ko
0: o maro ni to ya zumbula na we kanda to i
1: habita
0: ni wairoa ko sa to chisan go wairoa ni mbulu na katale na vio kani ni sema na katiku mai ina nonda pata pata ngona na lu bibi tene vio ka ni bakarumbuka la sa i rong menom ni sani koroli
1: Sen sar ni lebuna ka o klasik ka bati ni sing ni pula September.
0: Iyo, kaba.
1: Sa ngone tiko sa nun don don me spring eh for
0: Kukoya.
1: Day of spring ya su su sar tinga nan raki klamenta kangaro ni tinga lip tal tinga na tobi mati.
0: Kuti sar.
1: Mati taka garo ni tinga nan bula kana babinaka.
0: Kuya. Paka dengo
1: babinaka. Paka dengo babinaka.
0: Iyo.
1: Ya levo no pito kanira bubu sartingara kuera iyo resini
0: levo rasasa sartini faka faka faka tinga me vale pasuta kanina na vuvu ya vaka ela do witingo sarota me turanga bulu bulu bina na turanga nimbua ngole tingo sarote o bata tingo ke romose se ke ela no pato ko ngeo tinga na vaka ko sarote um vale rusale ngate ki ko na leo rua den la longa isese eh ka ko sarote um vale vaka ya wa ra ingo romose sa tum vale ni tiko bulu bula ngari
1: na kangaro ni tinga
0: kangaro ni tinga dinu sar iya ore de tiko na tu ba ko ti mi bumbul na tu keni wa ko ti mo ti keni vi ya una kavni ko ndo na na video ni ndo na wekanda e vi wo se tiko ko special simple remedy treatment suitable for current flu and the virus eh wo ti ngome to na ngirongo do mandayani ya si vi tiko na mate taka na ngulu wa ibaka biti menda na rongo da sarmanda ni baka sala ni marama wekanda e tiko ndan a kena video en nona bak madal tingu mi kina en na ka vini kua iyo menda bindo manda na numuni serre oli sando tina serre ni asawa va bindo ndo na ndo talaga na rusi mburu basanga etiko se
1: va kere na serre ni simirova
0: dono
1: dali tavi tavi manda
0: o en dali tavi mana iyo
1: traki tavi tavi
0: kajir wawa chukit lang nanto song list o ngori sekento rei eke
1: atiki sargana song list
0: oi na simi roba na dhamu beka na dhani sere oli
1: tabi tabi
0: santina right tabi tabi
1: tosa maite mbara
0: oi tosa maite mbara
1: sera tabi tabi
0: tabi sobo isale ok tabi tabi lure salman na tabi tabi maina tembara sa hongo sa tiko iyo ok sandonu sandana rongo ta salman dani iyo dalga salman dani ni nanumi kita sarkina o ni na ngandra mo ni na bina no mikina
1: ira ke mena tembara
0: ira ke de so ke mo ni ke de sak sa ngam mena tembara ni mbula ni mbula mena ma lo andra ke sa ngon rakini mo te taxi
1: na ke lo to toka
0: sa de la
1: to chu na boda
0: ya ka Budak bulu binaka nama tu wala rok tinin dau eh one tree hill ba bimbino bimbui iya na tabi tabi mai na tembara simi roba na num tela ki no karua tori ka tinai ba rosa ji mena tu kuka isa bulu na karua no ki ora na itia avadea

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tatangana seroya ne tevtavi na tavitavi mai na tembara. Simi rawa i simi na vitu. E no rusa vulka va na miniti. No minindo ni vengara vene ka vini kua. Olivia mbola tengi di ke iawa ne mai tangi da kimbao. Do sambole vena ka ele no turangi viu. O mose se da vaki e roti na vuku. Na mdo tiko ngori e wairoa na ka vini kua. Ni mbulo vena ka sakatalinga na leo ni i Fijian community. E wairoa no itakari ni mbulo mbulo vena naka na wa alevu na sema vina ati umai na kavi ni kuwa ni mbulu vina katalanga na lui bibiti na VSA Aotearoa Nisilandi dhavo ni sema tiku mikina ni varon tiku mikina na kavi ni kuwa vina kavali vina ndo vitoko ni vina kamai na vya kavi ni waka rombuka yo na kani vongo viki munio ni sana rongotha na marama ngovi ose itakatiko kwa ndo na iwali ni matetaka ngo na flu sana kena virus sanda na rongo da sermanda nando mondra
2: nimbulo vinaka ni mata vinaka tale mai prisalo ni buso tando ngana video li live video la kele ko vina kata mo da ka nga botolo ber ni un da to sono vin karata nando na sina au kila ni tarebiti ti kun dona virus o flu se mo la biti ramba serangan da pakilachi ena buku nindra ki uza singa patambata tari kada chuni kwa o me vi buku langa ne buka ni undu vingra chipir ne na vingra vi ramba ena buku ni bulu naka wa vi naka vi kemi na savuli juice chiko o kena ni vi buku pakali usara chiko na juice ye but I always encourage us to do it yourself because it just that ministry nyala tamunda chi kino ko sana ko ki kenda menda menda tamata uku apa kayan dundua menda tamata ganga tamata kukua menda tamata kelungata beta ninda buli dana parewa and on the top of it yet we still need to help each other because we are living for each other. No one, no man is an island. As long as we have the breath of life, as long as we are meant to help each other and one another because the word of God says, love God and love your neighbor. Amen. Love God and love your neighbor. Your neighbor is just someone beside you and needs you at any point in time, regardless of where edava, sedava, katana kaluni, our neighbor, because our fellow brethren, Amen. Matakanikua. Obi wasiangango mbalata kuku sarichuna matetakango. Utalanga, mada warosa uche udaun sartunga, unga wila kwa kichikunga. Wila kwa kichikunga, wa tumen dona dona o kempa chiko dona bu nua o sa vakela ni mate chiko yo tos chuma vidi an vidi mai as usual sim do vidi go malu ya sa vakela matengo e on and off ela ko ya ni la ko mai so ni u do da ko ai chiko uno chiko uno chiko na mai na ka ke so ti vakela sa something is wrong somewhere osa ya ko ya betengan ndu ngaru na tuna nungu health okela ni rebu ni mate ko ko sa but e bondi to kai ana bagna nan but still e ko tele bichu ndona ko ko na nda mbula o kenda kila na dha mbula bina kai na bu it's so irritating congested na da sini mo divina ka me adop sarana na mada Sunday last week tu sa tu memba tu mati le tu ni tu tata le tu ma chibio kwa ndu mo mo chibio ki rao ndu le ka teki kwa ndu tu bi mate so sa ka do kun la ko ka na ko tu ka na ngon ko kon kun la ko mbet ko tu mate ka to ko sena do la ko na ni do tekni tu na li ki on my way tu ba ngona

sa hawa kai lok te kia ue ia na wusi na roni ta reo ni wango sa mbata mbata u kubui o le iba dhawa iba le buo ka kedu dhakawa aggressive na kuku ni kai lok chukumai ia au wabi ni binaka ni ni usa raithi ni tutani getting worse sa mka uloma lenga even I'm struggling with mine Lako chino yon na meru dose na kakede na diet ko sangay strict sara. And this is something I want to share this morning ko yung buka kira kina bando ituma. We kimo ni na excess kina kaungo. Aw sanda ula veta baka lebu sara. Na kaungo we kenta Na kauyanga. I've been treating cancers with this plant. Okay. Kau ngo iru nungu patient ni cancer, blend tak vira, kue kabuka soran do kani ra kanadal, kila nadal, na ba na nanu ni kanadal, mbala tangan ni nonda throat, na lining ni kenda sa karombe kasi dava na kuku ni mabua, eti kukina. But this juice, the juice ni indro ni kau ngo eram taka kue wakamabu taka sana. Kila na kau ngo na nungu nganga longo kwe karia na karini ni ulivuliva the wiri taka na linga ngungo evi the lati saranga I just went outside au onreta mevi the nanrona au gilia au rep taka linga ngu besu kino na kani nganunga idhe reka kina and nulifu kwe I just act like a painkiller and also act like a na healing properties e chukina na linga ngungo e set vina katungtungo kanga sendo na mavua tiku kina right So, kwena kaungo. And we just need to thank God. His providence. Etu ya sanda. Kutu mibi kenda na waka dhemu. Kwa mibi ke wakanda tiku nga isiang beka na ilavo. Iku biya lako vili mbula nga isiang na ilavo. Siang beka na ilavo vili vuli mi mbuni kandu. Sabi, ita mtapa ima ina wananan. Waka samsa. Tarambi. Just look around. Outside. Maybe this plant is somewhere there. Beto na kaungo e sina itu. And I'm on the visa and got an akena to mutu. So rakan and then work and I done so rakan. But I don't know the name, but on the kanga will cause popo. Yes, and then he wants to say that when I kai kina. Yeah, then. And I went and okapango bikoe, okay, you wait there. Yeah, ulako, lekuta mai, tin kavanan rauna beto sarida no busa persistent bakuko. And I knew sa bola sa chunga ni somata na no even. Beto kibeki mni lakdu rumachi ko na matangali buko ko vaya right now. Right? Ke kusa sangango, sangango, garlic dose, whatever, iku ngikila. You need something, a cocoa wa dhake. Mbaleta me sota pa tekina bug or bacteria or whatever. You know, kwe the sin killer from the pit of hell. E mene, watara na kalo me challenge taki kendo tu. E kwe mbasi kamai. And this is another plant. Awesome, gai tea chiku. I'm blessed by a friend. Kanga kukwe na kaunguri na ndo menra weni mate na kai Afrika. Era ndo mama na nrauna. Ia niko mama ikango kukwe nganga. But na wotia sanga ikami kami dhati ilo mamu na kena taste. Maybe some of you are familiar with this one. Sota nungubu na se kalele chiko. Ibata usambe tiro nga me. Usambe nga takaro mandanga. Nisabe ibu kitoka na kalu nanraki uza uzango. Meron ni vida toka namba na embasika. Musara unimbetia me mama unituta. Mu mama talenga. Oya umandanga na bule bu talenga taraya utu. Watana mosi ni yang ngongu nungunga buka buka na kakeda. Karuanga ni unganga. Bakati kumayaso na kene kanakana. Karuanga ni unganga. Suara dhoka. Suara lualua. Sor vuvu nga, sor lako na luka, soe mosi na chilo chilo, na mosi ni angulia wea. Ni ungunuwa nga, uchilo na kena juice, kila na dhawa, kasere wakandua. Aunduri au lako talitha kathaka, e ali wakandua, nullified kethi zara nga, you know, it just, iluwa luwa nga na kuku ni mati kethi hae. So, it just happened, auntur nga me wanan, vitu nanro nangu, watatini kavango, ni mbubia nrula la itoka. Kiro wase, kiro mama, Dito tana no sa dagdag tan tum na kiudo ng gosa, na latal ng lida kaka, vidi dia kitu kako ay alibando na wadan yam, Na libo nung kumarao, ng iba ko tala may nung kudota na kenita, makako mom just pray for me, kwa chikum anyway. Aurida mtang na mata na, salo man, edabeling kapiko. Sa andahin mtang umasulaki ko ay,
o sanga ingiri chiko na kena mataka mi school sanga ingiri le sumayo ka man what happened to you ka ko mam tarayo sana na mateta kala ko tiko ngo ka uka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tatoka, tatoka pakawatina, sere, mate na mate, mae na mae. Lesa bulu kora ba maru te kenti kone ka bebe naka ni kua, ni sa weti ni katulu na miniti me walu na kaloko. Ne kawani singa, ni bulu September, Ronondo Lurua Ono. Ia nda wambula rarama tiko, ia na sali ni kakambura kingho na lima tolundua, I ndombula na wa ke to mai whangarei na ndua seba tolu poindi ono Hamilton, ndua seba tolu poindi wa Tauranga, ndua seba tolu poindi walu, ndombula binaka mai Rotorua, ndua seba tolu poindi diwa, sakini mle dhavi o taupo, ndua seba wa Hawks Bay, ndua seba tolu poindi diwa Taranaki, ndua seba tolu poindi diwa Talanga, na Koraturanga, ndua seiva tolu pointi vitu, Christchurch, do mbule minakanawa kikito, my Christchurch, and ndua seiva wa FM, Dunedin, ndua seiva tolu pointi walu, Invercargill, ndua seiva tolu pointi ono. Iyo rasaranga ni vitaratara mai vi ki ki rau na mbongi vina kani kua ke okani vini vina kata ni pasa wino mni tukutuku se vierongoa tandana sere na mni telefoni tali saiva walu nan rau saiva saiva saiva lima tolu ndua se rotaranga ni text mai yena numetika na ena rosa mo na send in do na text eh? Kasi ani sa mga may na Facebook page na pamana Fiji yes ani tukutuk ato riraw na kabini ko ni may membalata tiko na kena nuita tiko Laxton me ada na bose wata ni biluta ki may palawe me sibia na be ka pa ka politiki o irnai liuliu ni Pasifika kara namposi kasa namposi tiku mai pala we na mada ongo era rawa ni toma ne tal tiku na non rapitala no ake na mata me na ruasa nga vulkan duana vi matintu wili kino Amerika, Canada, Varanisi, Chapani, Britania, kena suatale era tiku tala nga kina e namposi ngo mai pala na mata mai Taiwan kei China na maki me rau na yado e ani ki palau e na maada wa talanga ongo na Prime Minister ni New Zealand o Christopher Luxon ki na Prime Minister ni Australia o Anthony Albanese e na kuku ni nondra mboase na iliulio nui takatiko Luxon ni na Sibia na vitala noa na vengati waka politike ka sa waka lengati kwa nandua wata ke na waka tulewa e na loma ni mboase Io parte che tenga mai ni ali me non posso mai palla o Solomoni Kirbati a che inaur rara ta sar tenga ba levo na minister ni pekani tonda ko Winston Peters na nonra serenity ko e vida na lili ni pacifica na bosi ni Pacific Leaders Forum ka te butel tenga mai palla o na singa moniti o lengango listo tolo ki iwaniara na Prime Minister ni Solomoni o Matthew Whale e na vuku ni ndua na kere kere ni sengi ni nuita ki koya se like no confidence motion sa ambi ukoto na nono waka suka e na iwati kote ni minute o presidente ni Kiribati taneti si otanisi mao kena lomromorua ni nona tiko presiteni ni nauro David Adeng wakilivutaka na vi lengati waka politiki membalati tiko na nona tiko Taiwan wande itakitautika Winston Peters nirana tosenga na iliuliu na vika mbimbi itu ena ituvutuvu ni mbose ni embaki ongo Tuvutuva ni mevesa utake ni wiliwili ni ndramdravua vira na ngone ni Pasifika kaitiko ni talatala ni child Poverty Action Group o Isaac Ganson ni ngan revi mi ndo na visa o ni wakareta ki ni wili wili po mai na states ni New Zealand eh? Ni ndo mai na lewe tolu na ngone ni Pacifica e New Zealand yer sa sota sara chunga nan re nre pakai labo sa ambita pata ndo na manifesto of wo kakirea na visa songo songo paka politiki kede mera toko na ni tuva me wakalele itaki na nrabundrobu wa vira na ngone e kayo Isaac Gunston ni ndina nga ni sandua ni mbole mbole na lele ni labo dhurume iwe ira na matabu wale ni Pasifika sa so na toso vinaka ina sana mbale atatiko na viva wale taki Yo, when I can tell you can song a song on at me co live in a committee in Raki Visao. Gona Sakotelis when a song a song on the act and on Ra Lava Tuna Vending Dingi, my na Ronondolu Ruatolu, Memboko in a committee in Raki Visao. Then go back on a climate change. Non Ray Nakina act, Mengarabana Ministry ni Korolevu, Netuvak Nivanoa. Kina vila ko yaki na ndikebu ni toso ni matentu kina kena isau sau ni vi wakalengkai ni thangi nandaki vi sau yendo na ulitanga mbimbi erna vitalo no atakatiko na iliwili ni Pasifika na nandra mbose wakayambaki maipalawe na madhango katalanga na iliwili ni songo songo na actor David Seymour ni lele isara na kasa the cover na komiti ni Ndraki Bisao ni New Zealand me wakalele itaka na rivu ni Ndraki Bisao ya na Pasifika ngoso ni tukutuku turirao na madhango nduwa talingona kena binakati koko ya mekila binaka na RSA melutu na isao ni rende we irna tamata dhaka dhaka endina na kena ndao ena itubutubu ni RSE e kaya ni rawa ni dhato kana wale ere tiko kina na tamata dhaka dhaka ena rai ni sona tamata ye mbimbi me rao ni lutu sombu tiko ngana isao ni rende pakare takatalanga na matintu na beisao ena lawatu ni tamata dhaka dhaka ena ndona vula sa aoti ka sa pakarao membita bata na ikuru ni pakamadhala membaleta na wale kaya o Professor Richard Bedford ni rasenga ni lako may natamata takata kamera may ngande namata talaga sa uti karoni tiko John Loma Day mangre rabasota na vangi wair na leo ni koro may okalandi ni na singatambu mera marota ka na ngusni posa ni All Black Sambali o John Lomo pakazuri na singa nei lomu mai na loma ni tawo ni mangre maro te kikina nei tobo pakatonga ka pakarita kina nona talita ka nei pakatangi kina motoka hango a pakazuri tikuna meke mai veir nei lalao ni Pasifika wili kina nei rendo langa sere mai ve Swiss Irene Folau King Kapisi ke Island Vibes ya so ni tuktuka turna madango ni rota ka ni rai na matavola ni PMN na Fiji na ke ni dalata so ni tuku na mbogi ni kua
2: ni tatoka oli na ka na ksa va levo yo lady malo wonga ke munia ni vo va ve mama na miniti me walu na ka loko ni bula vena ka do bula vena ka mena chapel ni tatalanga ni do mulu na ka ni kua para mo buni wai Dr. Luisa Dama Kent ni bula vena ka sa malo PMN Fiji Pamana
1: Viti

0: Kimin Fiji Pamana Viti, Wongani Ua Kane, the Veta Tambu, Vesureti, Nisimina Walu and Rona Miniti, Nimbula Nimbul Venaka, Udia Sarango, the Tuman, the Nungua Kadivaka, Toka, Na Nandrapaka, the Songo Tinimataka, Na Club de Rakabina, Bombay Rugby Club, Satika Sarango, Nakina Club President, Turanga Nivandavi, or Charles Wise, Ichale, Sambul Venaka Nakangu, Vinaka Walu, Nanumni, Oklani Nisuku. All right, what's happening at the Bombay Rugby Club tomorrow?
1: Oh, yeah, tomorrow we're having our first fundraiser, Matininito fundraiser, and I'm going to go to Bombay Rugby Club. For the season 7s, I'm going season 15s, I'm prepare to get to Matininito. Tournaments on a tournaments kit of over Rotukina and Tamangani son of Nito Financials. Eh? So we have our first fundraiser tomorrow at Bombay Rugby Club.
0: What time and also the address to the Bombay Rugby Club? May the Vakimi GPS Nas, Kila Nikla Taltingana address, Charles?
1: Yo, GPS nga ni rau rau sa nga iko tip tanga na ni club Bombay Rugby Club. Chung nga mati ni ngon sa liw, it'll take you directly to the club. And it's gonna be held at 6:30 p.m.
0: 6:30 ni mataka be mama niono Bombay Rugby Club ni mataka sa nga pa karo ni kalima ni singa. And do mga kana entry fees na kabaya I Charles?
1: Yo, na entry fee rosa nga bulungan ng dollar. Upon entry fee na ando talaga na mupek curry lamb.
0: Sandi na right? Ang lamb tali ni ka, ni Bombay eh?
1: Ayo. Lamb tali ni Bombay.
0: Iyo. Kaya malam pala, so mga ano dadurduro sa nga pala, dala sa nando sa may weekend na pakete curry. Iyo? Iyo.
1: Dalo mo takeaway box na curry lamb. Na yang gon na bulte kita tunga patro vo fundraiser na rosa ng bulan dollar sa kanto ng bisin na waro tek talaga na DJ na sere na tutulang aso nito agendas na ito kana prokara mo yung gisulit ko matingkat mo.
0: Sandin, kung bulan dollar may kaya kung dona turbo ni bang tadi.
1: Surprise.
0: Oi Sandin na, right na, ayo. Ngon do bisuri tira ramba sarnga yung go chance.
1: Iyo, we should try ramba where na umimbi verto na chikoi na South Auckland region, whole of Auckland, but kito sanga chiko me kito nrata polo where na erna umimbi erna levin kai vitir chiko abu kike na Bombay, Pukekoe, Tekofata, South Auckland talaga kaya bakara makuto na ngandi na kimay, ngandi sumbumay i Bombay. Dollar rambutu na nitu fundraiser ni mataka.
0: Gare, ukla na rongo talanga wirna wea biyo kani mei Hamilton narabeti ko yani. Narabeti ko talanga yani, but nito lewiti ko nartu ilabo. Orta mei Hamilton. Orta talanga mei wairoa, wirna wea kanta mei wairoa, rasya masarte nga mei nambung ni kuwa. Au kila nirna rongo da tingo wirna wea nreba dhaki mai i Bombay, rugby club na kabi ni mataka. Do talanga kana itukutuku ni ngan reba mei na kati baki na kabi ni kuwa Charles?
1: Iyo, apart from the fundraiser, kito nito club in dollar rambe berto kede na tui Okalandi. Kito kila ni via gap chiko bulengo berto nendo ungi toraka. Wambimbi ni sama idaba na season 15-5. Tasa dhurumi chukai na season ingi to leo vitu. Dollar rambe tu vera na dhurubo. Wambimbi kia wakashi mdo na kawa waka pichuko na yakavi. Kito ndo terintu ngai kia na Bombay Rugby Club. Na wibu kilulu kethi na wima manaono kia waka uwe makutu mo ngitu mo wangaraso na game fitness simbari ni tiku utale na ngitu leo chinka lima na mbaki wu dolara batu ni tu club wisurich tingaya ni wiki mdo kethi do everybody live my
0: iyo di na sar kwa ya pinang sarang na numi wisurich ya merkelan rato kena woni dhoro wawwe na wala ngawna kena singon don do tireni kina chance pinang wali kito sabano ni pinang tuin wali walesi ni na rao pinang kena songo ni kumuni labo na kabi ni mataka ya kena kipa kain to talang tukutukun dulungan reba mena may katiba kito gibitar tar nga may wali walesi sababi
1: ando no isa io vina vale vina vale
0: na io to to bagala o ti na kango e o sabuto bakande o vosa mena langa tanti go veke muni ke sama sai banganda vi ke ka rendor langa tatlanga na ka serengo na ka ni mataka bo bo mana tato ka e
1: ai
0: gori
1: e langa tran ni to mc dj tamadno langa serte langa pedi na itoko
0: sa turanga ni be pedi
1: turanga ni tai levu
0: ai ia gori
1: ia do Iyo ko e wawa chuka ni banga dai.
0: Oi sa dinna. Beta be e. Beta be e sa ranga melang sere ni mataka. Iyo. Na sar vale bu pedi ngari. Na vale bu Charles na vosa rama ene kav ni ko ndo kalunga tsakati ko ndo baka vengu vinaka.
1: Isa vinaka vinaka kalunga tu
0: vinaka. Na sar vale bu Charles wise ya ni rongot tikna ndo monan turanga tau bu aturanga ni banga dai president tikot ni Bombay Rugby Club ya bikim ni kesan ndurbo ke baka ni Wangara kalau tu kini rakavi sarang sarang ni ningon le nak punya tak lihat satu bir kita sarang tu ranga nama rama na zurbo nongon lewa erna itu konitiko verto nambula verto na Bombay Rugby Club eh nambula Bay Sevens nara tau team fundraiser campaign fundraiser ni team lewa itu eh ni mata kasarang apa kerwa ini kelima ni September eh na Bombay Rugby Club eh mama ni honor kalau kene kavi ni baru tak tiga ni nomni sisiwin rus nambula nandola nomni zurzurre lama kena kemo ni pakai kavi ya rosa mate batsar ngaya durdur kena pakai kavi o chingaya ke bukan ningi vendo bikim ni rembese ni ni weni bunua rosa ngavul tal nandola eh o chandu gimi nguntu ngaba malo siptu ngaku tu ngam tanan stro siptu ngak klem ni kunin redroli so boli mbi so mona tanan baganda dia yo ngori ni ni kutu ngam tanan stro klar tanan ni baganda di klang ar tanan badi ka eh ni rtu ngoni buku eh erta boli Ngari, iya. Mbali kebuka na sana MC Opedi o Charles okwamena lansere. Iya, bula tuwe peka unfair ya, nisa MC Opedi. Ngari, ya serangan dosa ngai trip tu baka malu kena gimi mundo straw. Tau sambal bila kau bayi pangan tadi. Ya sa kosa kanggo na ceremony na nungkin serikin rumah bila ketelangan nalan tak kita landa Malcolm McKay e otara. Bula bila ketelangan Malcolm Andrews ke Rona Vitina ni kekim ni kiri saru kekim mami ni pangan tadi. PMNPG Pamanaviti ni bula bila kena ni mata bila kemai.

ro langi ki na uta solo ne reula na ser ki me reula to toka ni sa si vino anu en rusa ngu lu na mini ti ni bula ti bula bina ka na wale una se ma bina ka ti mai ina no ndo ngu na waru te ki ngono lu bi viti mai na tolu ina ti ni corona ka loko yo en to boli te langa mena sa ngai na tu langa to boli tu tu ko ngo lu ni no ndo ngu a ilia sa toha Pagi titi ko kami na korturang. Ene kami kami na darong sa mga dani sa tapon na na na nung mabalita ng tuan ruka. Tim ni all black skin na bingi to tali sa ako virto. Na bingi to tali so bingi to bindu yeso. Di ba sa kumuna raw ko na kinitudo ko.

0: Minnesota ni erna maro tatiko na wekanda ni Papua New Guinea na nono madawa ni kena maro teke nono nrobosa e New Zealandi teke busaranga na singa tambungo ya na na Papua New Guinea talk pissing week nimbula nimbula vinaka thank you true long you pela in make him long harim PM in Fiji this pela M station we in Bogim all men Mary belong Pacific one time Olivia ma na nemai M2 pela host belong you pela long this pela apinoon oya nimbula nimbula vinaka naka wang levo na dingin takatik may na PM in Fiji enekav niko enekina wabandeo ngaya enekav niko Olivia ki ne mai rono nom ni i ndori bin gravi ena e kavi ni kua ni mbola ni mbola vinaka au maro takatiko na na ulutanga ni Melanesian Festival ena mbakingo you me together One people, one soul wara. You me to you and me together. One people, one ocean. You me together. One people, one soul wara. Nimbula vena katalanga turanga director. The Melanesian Festival e Aotearoa, Albert Trail ke nomni vuvale ke tu talanga na nomni committee ke nomni mbito bata toka tu tu kata katiko na vika and then le sarawayani and moni vula o kotova. Yeah, ni tonga sar toka ni tonga sar tonga sar to kana nom ni vol ni vula wakaru mai ne ka tol so vul kan do ni singa ni vula ko tava na vai do na vno na vaka durkina na Melanesian Festival out there on yamba kyungo wai te mata rugby club grounds the so vul ka on Swanson Road in Henderson mai ni ziwa na mataka you know lima na kloko ne kavi Melanesian Festival out there on ruza nun dolu ro so vul ka on wakaru mai na ka tol so vul kan do ni singa ni vula ko tava wai te mata Rugby Club Grounds, this will go on, Swanson Road, e Henderson, maina ziwa na mataka, ina lima na kaloko, ena ya kavi. Yeah. Ni mbula vinaka, na bitu talitika na tala noa, do tala nga na ipaka madhala maivi, Dr. Paul Ngereti, me mbaleta, na esara baka turanga, olo maiviti. Oya, nina rawada tu dhoko, ena ya kavi, nikoa. Do manda na sera ni ituranga nreo wovili, Amelia, na sera ki Amelia. Olivia, o kila ni tuku tala ngana ndona kemni ser sa uti awe merula o meresia ndo tale
1: se ke impulisiko
0: sombo pe kuni bangori ye ke se ne bangori me usa na reita sa ramanda na ser tala nga era mbulia o siti vini lako lako membole ti kendo towe o kila ndona munongo awa sa mbiu tatoka kina me unange baka ngara na ngono sa nukune kina muni na sandende sandende ombia kani sangatik ni rongo za Olivia me unange rei detalhe de toca uma bangara e na cavi nicoa na vamos ver a cabolita que daí o no que com ela que queria essa Luis Armandanga Andre Ovili na cerca Amelia se vida uma lua no rosto no vulcão na minha tia

0: Se kovere koro, tau mbale voli kina. Nisi vina ziwa ina tini ka ono na mini tini mbula ni mbula vinaka. Te toka ruta kina sere ni wasata, na itukutuku ni lotu. Au tukuna na sere mbala kinyo o wangara tale. Me wakatangi taki tale, wakandua na sere. Wakatangi taka na kavi ni kuwae. Iyo, na tukutuku nga me toka ruta kiu. Wambote ni sani, rongote ni saa kati wakiu i wakarua. Kena ikarua mai i kati wakabi kenda na na o ratu te vita wakadere walu. Ngo na lutu nga ni lau, nubi arabi sure titiko. Na turanga keina marama ni sana wakaturanga o lau. Ve kenda kia desar. Aluvi viti. Na singa tambu saranga iei. Na ika ono ni September. Na wana kaloko. E na waka edhuri tiko na na wali ni lutu ni nonra na wakanda ni tu walu. Na mbatini ka vitu. Aitner Place e Henderson. A e ta na a. Aitner Place e Henderson. Ya? E na lutu tu wate tiko kei kenda na turanga na ngoni turanga mbali na tui au sa uni wunua ka lau na tui lau ratu te vita lutu naunga kapo iwai ulila kemba mara na singa tambu saranga ngore tiko bolingo ki na turanga roko tui lau merna mai wasa talanga vikenda ni suka lutu oya na singa tambu saranga ngo ni kaonu ni singa ni bulu septemba vana kaloko ena tini kabitu Eight no place, a Henderson, a Okalandi. Ni taka ni rauni ni vitu kutuku ni taka yani, ni visuri tisera ni waka lebu, era na mibos talitinga vikenda, andana wase wata talitinga, andana bila wika takata ni suka lotu, eh, sakere, mendana waka lingilinga kete saranga ni kina. Ya. Oya, mendana yan bo saranga ni veleti do ini ti, ena singa tambungo, eh. Vina ka vina kasar waka lebu na visureti, na waka lebu na visureti na kavni ko na lutu mata e na pakai durti ko en na rakyo kalandi en na singa tambu sarang ang na wa na kaloko kero sa ta taliti nga oli ke na wekanda wekandar o kapoy wai au sangge ana makumbun rae leo tiku ni New Zealand Fiji Rugby League ngo virna juniors eh iya ya na singa wambo tu tiku na singa dono singa na madha o sa uti Tumbenga na singa na madha ongo Ongo li kina na tiko na nonra jersey presentation Ongo li kina dala sa wakambula mai kukwaya Au kareida Au sambo di na numatala ni nisa turang ni tubwalu Iya Bulo vinaka Bulo vinaka kira tutulangan na ngoni kira na makumbundra Iya Dasa bulo vinaka wakam matabu wale Malo sar wakam libu Iya Kila ni na vali na tubalu tutulangan ya rere kena Tuira rasar tumbenga kukwaya
1: Sandina Iya
0: Na vali tu ya ni ke bakau ni ngala la oli me tu ngole bata tu nsinga tambu eh dale rongo ta non ravos na turang na turang na roko tila o bakata lanki na na turang na ngon turang ambale na tu ina yao so ni bunu kolau na tu ilao er ti ko boling go ndare tel tinga ndar mo tel tinga ni tutu ko ndare tel tinga na ken ri tamba ken maori queen en ndar ti ko boli mai turang o wai wai eh en na vida na singo klan na singa sarang na noa rele rele vaka ta su su telanga kini rena ngoni vuli na classical music na orchestra na philharmonia orchestra ngone telanga merli to manira na ngoni vuli mai na vida na kor ni vuli
1: katokio
0: tatak vako tina songo ya en marai en eturanga wai wai sa iyo, sa si bina diwa, ena rosa nga bulu, na miniti, nimbula binaka.
1: Tutol sara tiku nalala ka ninga una.
0: Iyo, tutol sara tiku nalala ka ninga loko eh. Ya, sa nga nira tumba di bosa lu chitiku mingu orta me wairo ha. Au klasi ya baka tanga uchimpe ka ngona mbose. Iyo, mbose, nimbula binaka, na turanga na marama, aturubu na ngone leo, ke kibu ni lalai. Vikenda kete sarna luwe viti. Unindo vitu koni binaka maine vya kabe, ni baka rumbu kanu itaka ni ni mbulu mbulu binaka. Marital tinga na mbula na ndraki vivi sawe. Iyo, na ndraki kena mate taka, na mate ndovitovi, na mate sureti. Menda dhunrua, menda themurete nitiko mena nanda mbula na nanda ndui mata wale. Iyo, meyato tika na mbula, na mbula binaka, na tiko binaka talanga kina, rao talanga ninda li vuli, nda sanga ni, nda, tapo, nda zalata tiko na vuli kena zaka zaka. Nangito. Aya, kebo kanda tovi mate. Iyo, kutuko na tiko bi tovi mate, mela ko ten minengom. Themurete ten minengom. Pinaka, pinaka wali. Na ser tra bongo moni na numi ken ser kina na lo na turang ken marama thoro wona ngon nela ke kem ni alalai ni asana waka turanga kolau ino ken baro vilala firikoto PMNVG Pamanaviti.

Mbula ni mbula binaka. Yo, grita sara vidra beo kani sara sea matiko mai na kabinikua era sara vivo tai ratiko mai na sere hara kere sere tal tinga mai binaka binaka wang libo nrombul binaka sa kia iada ena kurturanga nui taka ni nrombul mbul binaka na kabinikua sara ndo mandani bi kemun rau iliu oi avi anti oli na serta langa kimbenga mena onina na nomi kina benga kondo moni iyo waya na mganga ni serango iyo oli na don moni sakila vina katu iyo nandrende ngori kim ni indro sambul vina na wali vina samutik mai ena kavini kuando mandana sera kimbenga saranga iliu otia sanangai vitar taravi i talani na visere so enda na baru rongo talanga endo talanga na katkatuni ni Dr. Ngereti ni taka nyo niya marutaka na katkatuni oya na kena pa mazal tikiti kuna sana pa katuranga olo may viti iyo ni wati toka na sirango sanda na rangwata sara ndo tala katkatuni manemba ki rono ndolu rosa nga wulu karua iyo na vital noya mena rango ital manda ena kabini kuwa eh uklani bonga vikenda sanda na ngwile dhaba na vika vital nota kina ndona ngona ena porokara mu ni ni vuli vuli weekenda ena vya kavi ni vakarumbuka mbanga kondo moni vangi ni ndelai ya tova moni na numi kitsar kina wakeki mami ni mbanga

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nge rongo te kanta moi Knox, sa ruin dende, sa woe e rosa ngulu kalima na miniti me tini. Na kaloko no mnindo ni bengarabia na ikabini ko Olivia Mbolta ngidi ki yao, one mai tangi da kimbao.

0: ni bula ni mata vina kamai to toka tu na ndraki ena korni la de okalandi ka kiru nui taka na vio kanina ka vini koni ni bula bula vina ka na vlondu indu ni waron tik mi kina u ba vina ndraki mai vanua turanga kasni buli mi usa bula re e
1: amara ma bula re bula sia sa ve ve ve vale bula ndraki ya makni dei rawai Eo, tau tau na uda o te singa vero wā ki si o te ngai tau tau na uda, tau vero na uda. Makanin rai si aso, eh?
0: Iyo.
1: Tanta poso tanga.
0: Tanta poso tanga, iyo. Ni bula indoi,
1: eh? E, bula indoi, bula bila de anin rai, iyo.
0: Iyo na. Iyo, wabi, o rei da tingua ni lebo sarti kua anduruka, da papiro. Avundi, pu, pa soso. E na palo lutu anduruka kina koli.
1: Iyo. Mandarini.
0: Mandarini ena. Iyo.
1: Sa ena bula.
0: Sa ena bula. Isa ito mai anam bila sara na ma vida na sila sa o i
1: arto
0: lesu mai arto lesu mai ando abi inani na la i ngarapa songoni i soma ini norto momo sa ke mami mai kana hivi anam bila iyo nduruka ui leki mami sa matalao
1: Sandina,
0: iyo. Iya, menda ki mamisa na maroy lang po nga ba siya. Vale po, may kimisa na besi ko tuwa nila imbuto soso.
1: Nandina, oh, ibinak.
0: Iya, sa niyong bulong-bulo bina, ha?
1: Eh, bulong-bulo si, bulong-bulo rin, makanaleka.
0: Makanaleka. Iya, bati li po mo anang bukoy?
1: Iyo, tarong ko rin mara sa uti.
0: Tarong ko rin mara. Iyo, oro lero viwe ani, ero ba madala tanga mai, mesangka na China.
1: Okay, China se bundi iyo.
0: Iyo, na? Iyo. Waka suka?
1: Rao ni ba suka, iyo, batong nga, iyo.
0: Iyo. Bata ina ena da marotu una. Ai, iyo, ba ito vieto to bata arotu una, eh? O bango iyo, sana ro le ruango, ro na le rua be ye buya kaningo endo nu vya o anon ro bago
1: madhan.
0: O sempre noti. Ena, me ochia, me sa, me sangana chaina, na baka suko baka lilai, na baka tau, mbala tani sa suka ratu mtanga oro chaina kei bundi.
1: Iyo.
0: Ena, me sa nangai ochia, me sa, me nangai mbiwa ene suzu. Ai, asudu
1: bakar kini. Ya, asudu. Oke, urut ala kasih bu. Ya, sarang ni sorbi ronggori, betul rusam buti ke buta.
0: Rusam buti ke buta, ketoka. Bina amali.
1: Ewaka yang bia, ewaka yang bia. Na yang bia, kondera dan mai manuli, wa yang bini bii.
0: Iya.
1: Ya, sona buru sakin susum na manioke tapisolo, eh.
0: Iya.
1: Tapio ke ada, eh. Ya, ando kini kuri, eh. Ucha, gai waka lolo. Ya, na kena lolo, na mbokois, ya na lote, lebuna buno ya na kena lote. Endo kena lolo, endo tabu watu taki.
0: Ya, na kena lolo, kena lolo.
1: Bana tabu watu taki, me klama kata kata kana watu.
0: Iya.
1: Usa ongo redu chiko, endo zawe, endo mbiwa na ngani mbilo na kena watu kata kata. O tinga ya tabu na kena lolo. Endo kalmaleka.
0: Oh, raida oh, yo makasar ni rau late una na.
1: Ya rau na babu babu ngori.
0: Itu babu tetaki.
1: Ya sampo mau suri manda non rau itu tu bini rau saka manda ka. Tiga buta ke manda ka. Na dan na bimano mi utukun manda ni na bokoi ya dan na i rewa ngau bua. Lebu nu nu na dan na boto boto mai bano lebu.
0: Oi.
1: Boto sembo o yo.
0: Ya.
1: Ah, buat ke na yali yali Sono bruno ne andan di ali ali sono bruno do tani ali ali yo patte che na patulai patile na botom boto
0: botom boto mi patulele
1: yo na lote o sa rongo do mai ono mai nono e kandavo ngore na kelo mai mbau vat che verata che lao e loma bano ambla bu di dia na lote
0: Tatoka, iya. Iya, kian balon balik baru nabi kaningo, baru nanggai tarungiru talimanda, eh.
1: Iya.
0: Orto lele besar tinggal nabi nabi kanini kanda burton tu sumi taro tinggal mai. Iya. Iya, dona turang ni ra atau sumi dona telang amin dona tarung dona mata waya, dona turang ini masi. Iya. Kira tu telang dona turang ni no korbatu. Iya.
1: Kanjina.
0: Orto dona sumi taro tinggal mai. Iya, nama mata sawa timingkang kanda meramani tumbo. Iya.
1: Kanjina.
0: Ngangan meramani tumbo.
1: Aku kain ngengo.
0: Iya, ena, ena. Raida, artongan ibu, artongan ngengo, eh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tukuni madangko.
0: Tukuni madangko.
1: Ya no mucho mara sa uti tal no tek nambo ko mbe te ro ro ro ro vi ta pe ka vi bangi to ta ki ro na bu mai ngau e
0: sa
1: pi ma do ngau pi ma do ngau sa ngo le ndo no bu na uni sing tu na te un tu ku ni ngai ki ma dalanga na ngai sa uti ki na e tu ku ni mai ve e ro ngo na ma do ngo ndo ni tu ku ni ma ka e bo na ndo no turang de malang e hefu na turang ni ala ni ko re ke ru ke vata e ne ba ki chine ko lu deu sang bu lu ko na a ilulu ni vitor vunua ena ngona kai baka bola ele nei tu tu makau go in dua e adana tu ko nei tu kuni ke ndingo nei tu kuni
0: ue
1: e tiku tiku ki nendo na dorobo na dana on dingo e vatarong imbuna na daga daga sor ndo da kaba nan kasi mailu a mo tu sake ardo vitinga na bakta sosoko na sotia on dingo e vakam boten dun dunga na vakata sosoko. Ia, indo na wanga vesi, na kena dama, indo na vuaka tangani. Sa doko na keoti, sa vakata sosoko sara, mani tau tumbo sara, ina wasa, i Samoa. Hai awa. Ni sa toko tu i Samoa ondingo, sa daka chiko na vakata sosoko. Sa ambau vakareo ondingo, ngai vakalili li no na dama, kai konrau tiku na vuaka ni sa sivia kede na wanga, sa mani totolo ndundu na wanga nei dingo. Teore sa dhab mai vanua, ya me dhab na wanga, ikna me vina vuya ki tiku na wanga, me adhi vanua, ya adhi vanua sa luvata na dhamma vuaka, sa vakambau na dhamma koli. Pivi so tiku na dhamma gosin, do na dhamma kau, sa dhamma vuaka, dhamma koli sara. Ya sarangono ni tui Samoa, sa mani solio ndingo, no na wanga, mene tui Samoa sing marale soltan ngana waka ke na kolisi sanga yo sane tui Samoa na wanga nendingo bisa tu baki mai Samoa mera waka bala toa nga sama kru ta kicu na waka bala toa mai Samoa de klatu we viti na mulo na waka bala toa ndo na kai koro mai taviu ni mangamea ko ndo kai ken na toni ngamea yo sa patki kambara so tele mulo wango sa rongo vendingo Saba krau sarang bengkara indu na dilio menono toa ni pakabala. Ya rasang rara sangkangka na toa ne luvei tui Samoa ya lewa. I saba ka dingiro tingo na kena idange na buto ni moli. Kako yung otken dekla na buto ni moli. Ya sona puno na buto ni moli. Ama ningkangka kina. Sangkare do ralu ni Samoa sa taurin dingo me watina pleta nona solia na voto ni moli me dangi ni nona toa ai awa e rosa tiku bata a se mendon kawa monu e da rosa tiku bata e ke ni tomu kau beka aranga kai kai na kai Samoa pe da kana bei taiaki na bei taiaki ngona na bei wala e na iwau e da na bei taiaki rosa songo ni rara sa tu on dingo me voli lako irara ma venga me wau wuki chiko kai lande da kendo na kai Samoa me rousa venga ra veni sa langa na nona i wau na kai Samoa langa me lava na i wau me sa moku me sa ve moku sanga ya viti ndingo kai lande da ke ondingo sa ya viti kai Samoa sa mate sara kai suaka ai tombe kani makamala i wau na ngoni liu ni tarongo tu Samoa se kai ve ondingo kai wau tu sai kwa angai ndorongo da se kai ve no de na dor bun gang gang go do soko do vaka fara to ando vita ya ke nai wau so mo ko ya o ya u na kai sembi mai tai on bau on gali bau sanga musu vaka don don vendingo o ra luvi ni samo me wati ne rosa ti kuma tanga tanga ango sa daka na kena taka vaka vaka manua me rosa ve musu ki do na tiko pakavuno taki sa suvna luvindingo kaya dana o vatu la sawa na kawa tamatanga i viti na kawa turanga mai Samoa ke me ato me tui Samoa o vatu la sawa na luvindingo mai sembi mai mbao na pangapo se senga o singira ke torungi urmanda mai Samoa ha mai ochikina na itukuni
0: No, to toka, meron tarong sa ngango. Era to kinga rin sa tinga na bungi ni kuwa na wekanda to may samu, meron to na tarong isa ramanda, eh?
1: Ayo, sir, kaya na italong.
0: Watu lang sawa na lubi sembi, may
1: Tenga na luvi indingo.
0: Na luvi indingo. Na luvi indingo.
1: Na luvi indingo.
0: Na luvi indingo. Na luvi indingo. Na luvi indingo. Na luvi indingo. Na luvi indingo. Na luvi indingo. Do you know of, do you know this name, Dingo? Eh?
1: Kuli torongo wa palang, torongo wa samo.
0: Ami yu torongo wa samo, mesanga idala. Iya. Saya mesti taruh gertongan di buka biti. Merto nanggai rongo tengah na ya
1: tenang.
0: Iya. Ngar. Na tenang dingo, na tenang sembi, ya. Kevin ka nila ola orba ya tatu mai sono koro. Mai upolu seu sabai.
1: Avekila.
0: Avekila.
1: Dino gori.
0: Tatoka. Tatoka pokok tina yang tala noa. Iyo.
1: Eh, binaka. Taro mada onggo. Boleh kini osa umang gori. Ngai manisenga. Binaka.
0: Naka.
1: Taro mada onggo. O Samoa, ata tukun taki tukun gori. Sa kele ilewu. Ni rebu mai Samoa e tolu na yabusa matai. Ni nonda benua. O singtarongo o dina yabusa matai e tolu. Bata kele ilewu tu. Orto na le maki. Na le ha. Ke na tiafau. Engkau sahaja butir tu, tu bukan mai Samoa. Nunggu taro. Odeh na yanu yanu mai Samoa, era bu mai kina. Singnyo upolu, singnyo savai.
0: Sandina, o Samoa sa kilele bu? Enai, ena tolu eh?
1: Tolu na bu semata, orto cikgu ibiti. Cikgu nonda ya bu semata ibiti, orto nak kau rokol eh? Ya na bu semata, endo yang cikgu na mata itong eh? Na le maki, na le ha, ke na tiafau.
0: Tiafau.
1: Kata rumai Samoa, anake deo i tonga, anake lak mai viti. Keni tala noa.
0: Samoa, tonga, viti. Ai.
1: Yo, dena yanu yanu mai Samoa, era rumai kina.
0: Dena yanu yanu mai Samoa, era rumai kina. Isa, totoka, totoka baka woti. Ango isa nandona kana nondrana baka tataru ibali naka dhaka, bali nivuli. Ke ira talanga na vio kanini Samoa, ke baka kina na sauni tarongo, eh? Lena, yano yano mai samu erbu mai kina. Isa binasa erbu alibu fa afetai kila lava.
1: Iya, afetai.
0: Tora turanga kasni wuli ima ia manuele po babi yani si kelati ko ya.
1: Na po
0: nambongi. Nambongi, ndo vina kaiya. Isa sa wao kito wao ni vina kani vali walensi ni tuku ni rongrong na kapi kuwa kena taratalinga. Ni kalungata sa katiko kime misalolo mo tayong kore ni buli. Ni kalungata menangganga talanga na timi ni indrua iyo.
1: Sot ke waikato ma mun ma dongo yo.
0: Ngoro ruto na timi ni turanga ruto na chiefs.
1: Timi ni turanga ruto na turanga mai waikato.
0: Mai waikato. Ni na tau dao ko iya. Ni na oni na ngoli lo toka.
1: Ona singi ngoli lo toka ona. Nui taka ngani na bakrai taki na riti waya lalo.
0: Di na sara. Iya. Mira ke na sara.
1: Sara yao lo toka.
0: Sara yao lo toka. Di na sara. Na sara wa alevo. Malo sara wa alevo.
1: Na wale sara. Au salom tuyani. Do kalanga tekeve. Na wale muna barongo ke muni. Au teero ke na biasa iburubura. Medo madho mengo.
0: Ni mo demanda. Ni gerang ati kan ntu mona ntu rangkas ni boleh dau rebosa. Dr Paula Gereti. Iyo ya nataro. Nama tahu anggo tato ketalangan itu kuni sebabi. Samu akilai livu ntolun naya busa matai. Lemaki leha ciafau. Odeh naya dani yanu yanu mai samu. Ekotarong itu kau naya kavi nikuah. Kepo kau nikila. Kepo kau nikila na so ni tarongo ni bitar tar mai wali walesi. Se rautalinga ni mbita mena numu ni sao ni taro na katani mili liba nemai.vudhango@pmn.co.nz CV malcolm.andrews@pmn.co.nz CV olivia.mbolatangivi@pmn.co.nz Naka, minaka waka libu ya na taro na madhango kina itukuni ntalinga na talo no ki sembi na itayombao galibaka mbao kena na ngole i Samoa iyo o ndingo na watula sao na luwi ndingo ndarongo dhe tika na kamiko hai sandangai sona tukuni sandaburo sandangai mateni ngono mendarongo dha rongrongo vinaka na rongrongo ni tala noa keina wosa talenga evaka ngataki kine dhubuti kina ena nonda porokara mungo ni nonda wosa
2: you're now listening to PMN Fiji.

0: Ia men Fiji pamana viti dhakaunrove dhakaunrove bua maduata nea mentale aro ulanga serwa tiki sofaya ene kavini kua sibini tini ene ndua na miniti ene tana ngole talmanda i wairoa mo sese dhava e sa tiko no muni talwa ni kando mo sese dhava sa irongo maina e sana totoko ngori o wairoa
1: Mbulu bina kane mai o sa tia urongo chukia ni?
0: Iyo, kemi avarongo di kemi nito vurvura.
1: Oh, bina ka valevo. Kito sa mai tikongo i na wairoa, i wairoa. Kito sa mai maliwa ira tiko ira na wakanda. O ira na serna ngone ni tauke, ira tiko rasaba i tiko tikongo i wairoa. Ele sobe ira saramai tara Saramai tur sarti ke lima nanggele ke wai roa. E tinggong gue tinggong mati ke ya wendo na wai kanggu. Au na bambu tu mo na mo na kiri kue me bakma dal tek kue.
2: Sambu lebi naa, he nanggo cowa na sauda. Au mara mani samu samu tabi uni. Naa.
1: Bina ka cowa na. Totok da nani tu mai tinggong wano nortu mbosu ni kua. Ibu saya kita kesar kini bagai lebu membalikkan na mazawa ni bos bagai viti, kau bagai talang aki na nama na singa kena do bagai ibu ibu tegi kina na singa kai viti, saya na Fiji Day eh, lebu na tu tu bagai kira tu sahaja kau beti, kau lebu talang na kita bagai ibu nak tegi tu, ni tu bagai donya ni tu ngoli mai nikua, ni kita mai tiko nor tu bos kau bagai talang aki na, mesti aki na soal bi tambah membalikkan na nor tu community le lengko eh, bila kau bagai mental tak sarmando tahu cawana na dapat sosa orto vivo sa kita ni kua ke na beka tale so merda na magikina e na mada unyo posa vaka viti ke na singa ki viti kana kana lakchuk mengo no bulu mengo no bulu okto
2: ina ito ndo manda maro lebu ina wabi na vina ni ito mbu maisi obitu na alubei viti sa mai wati uti ongo vaa wati uti o vatundei i Wairoa, in the Hawke's Bay region. Wabini bina talanga wa alia wuni, amba ingo sange mate ni amba i. Nanona may ngas ni buli Wairoa College o chone, rao ina ni itore ni maindo ina wito programu na mbaleti rao ima ni soli soli, na ena anda wa i, ito lua singa, rua singa, may na lotu levu barombua, na programu omu ima ni may songwa ni batachi ina na kabini ua, me me me vital no te ina na activities se adaba i tuba tuba itu sa na wuna tu me mbaleti rai soli soli. Sai e me wana ma ina language week me na itu sini i wana te ina me itu biba buli di orni buli. E na lotu lebu warubu itu na pina atsara nga me itu wa buli di rai soli soli. E na iwa arau protocol which ito ba amu tatu nga ni sa se mai enda ba tatu ni na loma ni language week ni posa ba abiti na onondra buli na rai soli soli na ena vaa ai sebu sebu na ndua bula ito ai so may na lotu lebu warumbu a vaa tu ena prokaramu may vimalweta i vito oni te itel chunga inang wai tumutumu baleta Dua ambi bingo sin raninda mai tuno tunga bi raunda isoli soli mera mai buli endondonu me vitor linga te iba tsaringa mai vale me vi enda itumbu tumbu paten enda doni bi susu na nondo me buli de tu erangone na nondo itomo nondo wasa ba aviti paten nondo ilai enda tio na bu nondo sa mai tu inango ba abulangi na
1: Totoka, Choana, Totoka Ndina. Dong, dapamanda na vuna, ni korei de kina se o kemuni na kemudo na community ke i Wairoa do rede ni bimbin din na na kanto da kabungo
2: o ambota ambimbin dondongo na no de tumbere ti ora non dei soli soli mer ileira ti to manda non ileira ti ni ragonin i tau e na non ila na non ra bossa na non ra tobo e na i vala vala va avanua
1: Pinaka. Na tikini singa, na dava ka sa dava ndo sa lalawa kina na komiti, se kam ndo na mbosu ni kua, na tikini singa kua mera vendrana na meki. Tende so na ngone ni wairoa, na ngone tau ke rabarrong, tiku mai na ngone ngo.
2: Na naocho ino ngoa komiti, me na lotu lebu, tebu te oito prokora muna lotu lebu. na lami ino rangone na lono mai wa bulidi ti o saranga indo aturanga matua me mai wa bulidi ra isoli soli na dava mai bale bale ni sebu sebu at ena ena tubu tubu na ena wamata ni ta itchi o wata ena i boasa e tau wata ina ngwela wata tau do ochi o me na lotu lemu ina wara umboa la batal cho nga mai na ni mami sema cho ma tumbu tumbu na ena mito oni cho rei soli soli na londo bulingo na londo mai buliti o me me tumber cho na rei soli soli me na ngai wa matani tai ena singa ni Fiji Day ina ngole mai ani to chief guest ngo sara nga bo nor tu sa ngai dai wa matana tai nor to soli soli artu na bulida cho mai na lo mani ruwa singa
1: Tak din na itu gor ni. Aku lagi lihat tali tengah nak kakan do lihat nak sipi na sana gor saya bawa tujuan.
2: Sipi ame bawa ngoben ate lihat tunggu iwe roa.
1: Iya. Do tali nomu na visureti oke nak kata kebab kaiso nangon iwe roa. So nangon itu okay. Rata satu tunggu iwe roa. So rata kubi boleh kati oke nak kata mo tukuna.
2: Iyo, sengolangan niyo ito ngay wairongo. Abisureti ngo, abisureti raramba. O wairo ay wili ti ui Hawks Bay. So abisureti ito ngay nibi umdawi ay ito ngay Napier, i Hastings. Nungole mai wairo manda may bito unita inawata. E sinindo ando, waadora namba ingo. O bin atamutu uno wairo namba ingo. Indua tani, baleta ni sange mate niyamba. Ime ito laaba inandawa prokaramu. Ito maruti inawa alibu. Enam balletan enam wan bibit itu ngango berang tu soli soli berang lu bibiti ner ilaci o deo ira enam nonra bosa bu bibiti enam nonra itobu aten enam iwal wal bu abanua
1: tetoka don address dan phone number ni ra kebuka rabi nak kat berang lu bikin enam sini okay na address
2: enam ba edorich ongan na Saint Andrew's Presbyterian Church 90 Queen Street e Wairoa.
1: Totoka, ya. Raninda torrati kona address ya, kebaka ndo vina kata menda ngole mai na ngone ya. Kebaka raba ya, rana suri suri talenga, ya, rana lako mai, mero mai bolida na wa sobaka viti.
2: Awasa ere emusar nga, wa matabu wali, nungole mai menda mai vito oni, vito rlinga tina bata, abei abi na ango, membali ata cho ngan nonda, sego langan ibi ito, ito marutin tangan ito, wase menda mai paitabi bata todo o abiturlinga te ina bata todo na ena maroroi ti o sole buta iti o na ena wabulidi ti o vivanreta iti o membaleta a wasa wabiti se onani wasa wabiti anonde itobo saranga enda ndo ilele butu ina o enda awitau e na ena maroroi ti o na bingolo todo
1: tataka tachuana do talene itukutuku ven katamo wasea Enam bukan betul na erna vision community rati kongo, apa kata mewah saya, erna apa rong tiko nongko nongko?
2: Iyo, ando bu ambibit ina tunga, enda bena ate mermi ilau ira onda ngoni onda bosa, onda itobo, enda saranga tumbu ando ni bisusu, menda mata no taati o, enda nonda lomi ni mata bu bali, ina.
1: Ya, toka. Ina wali puna nomu wasatati kono wasa tabi uni ya. Ukira ni orto levi to talanga ike orto mai puno levi renda beto kaya ra wasatati kono na wasa mai na. Ina wali puna bakaro tati kono na tikini ya. Ida bakaro itek sarti ngo kena dito mutu musa la ba tawe.
2: Ya, pa auto uno chi o enda nga enda i wari te imbula sarati o nga kena nonda marorati o nonda itobo onda bosa nonda varti ina chi o enda itumbu ete bo sar chi nga mai vi enda da ben ate mer na bulia da ra lu benda enda menda na varti ina chi o da bosa ta ina ti o
1: ina kwa le bo ta chowana ba bi na ta ki ta chowana ba ki ra ke den leo ni Fijian community go e Wairoa matalau na nonra dungena na itabi mbimbi ngo pa mbimbi na nonra mai mbose vata merra nakitaka na vika so merra na vakava lebu sara na vi vaka samar to vaka samar kini nikua au kila e na mobi na kisaranga na nanomundo vaka vaka rawe ena singa ni Fiji Language Week ko kata nga kina na Fiji Day katume ko e matanda
2: na au be tarata nga ngono ngo mo pa pina pina avali ko pi mundo no mundo sulia mundo nga una mi tumbo mi si obitu ine wai roa pina av alevo
1: totoka akila na bunga ni matinitu ente tiku kina na ngono ngo do toko na bakalevo na vossa non dai voz da vi vossa do sena ke toni toke na ve ya to pacifica tale so kan da sa mai bol bol tungo ni selandi na va bi bi na ka tagan da va bi na ka tagan non da kelo
2: iya me don me manda ci nga manda ci o te eva abi bi na te ci allo ka pra in to mai sota na abi ni da ni oa eh ratangan tu me vi wa se ti mo ni me reza ti o da va sa mai na bu na bu ni ti na bu nongo ito maro ba ali
1: totoka vinaka vinaka yani mai na ngoi wai roa ito sangai otinga na bosse sa mau ke na beka keve kito sa baka nui nui vinaka tali tunga borto na fijian community ke na vei moso ni so era sandu i vaka vaka kina na nui taka ni na mua vinaka na noruto soko ka baka talanga kina noruto baka baka rau and Fiji Language Week ka baka talanga kina na Fiji Day katiko ngo e na bulo kutoba e na bulo nga mai ngo sa bolek sar nga ngo e matanda sa kirkir talanga ni mai ken dona seri tungori merto botai tu dago kere kina wambimbi orto na tau orto satu kere ngo orto kirkir tika dona seri nga mai tabiuni mengai wasei buka besi ya Trabalho. Sai qual a minha mãe?
0: Ngat na itaki taki mai wai roa ke to salola matu yani pina kawali. Tata ko ko ti mosese ni gira mosese se dawa ke na marama kai nongo oya ena kavi ni ko rong rong mina ngandina no vika sani tu tu bakata ka. Yo vi kim ni ke sar no vio kani leoni songo songo ni ngon ni to ke mai viti. Mai zavati ko na no ni mbose na kavi ni ko na ko ni no ni vivingo mi ti ko verto na ni to to kani vaka vaka vaka ena kavi. Nikua, you people, oilele, taveuni.

0: Nangito rugby league, katana ki na rugby league world cup arto na doro wo na bitte dini ni tonga na to bum bum mai viti san to na kana na to pe na katati ko merto ngito na timi ni viti ya ni ke ka ndom tanga ni bukir to mai viti mi pangarai na na we tu na tu tu ko makao ki na to bum bum mi ran ni to mata ta ki na na ndo no lo mani o viti san ndo makasar ke raoya ya yo springboks talinga ki na new zealand all blacks ngona on to third test na vakadur tiko main FNB stadium in Johannesburg veira and Singapore karo tiko veira na 10 minutes past 3 South Africa time and New Zealand and na ndara ni sara vana kita ya ni sibi na ndua and tini na miniti ngona mataka lilai ni singa tambo ya and the third test ni 4 match rugby's greatest rivalry series vakadur tiko main in me na tewa ki Afrika rika eh dono baga dirme Baltimore nika tini tini karuan ni September na main America yo sandar pon ni vina gatu ni nando nang gitu vinaka eh ke baka arto rawat nang ganga merto na rawat nang ganga na the des ngoni all blacks rangitu tikin na vida na na dorbo ni viti yo nimbula nimbula vinaka vinaka mali buna semtik mai ena kavini ibaka rumbu kendai nika vani sing ni bula September ave ke mami na lini lotu no Meadowlands Fijian Methodist Church la vakadurti kana songo na kina sole butaki na na nonda sevitemba ya na ve soli ndo na soli ive vaka mata vale ni mata kana vakadurti ko vaka mata singa na soli me na vuketi kina na building fund na tombo ni lavo ni building fund ni vol ni lotu Meadowlands eh ni mata kama ni ziwa na kaloko ina ba ena lima na kaloko ne kabi ke pakau ni ngalala vidu tok nasi si bini rau ni ngole ni kina e vol ni lotu e Meadowlands ndua ruo walu Whitford Avenue se Whitford Road e Somerville a ni mataka waka ruo ni ka lima ni singa sana ndau makasara ke pakau ni ngole ni mulili vei toko ni tu na soli katana kina na na le sarawa na meke rongota na vei sere so e waka rutaki na waka tasu sua kina na waka vertel tu kala politiki kakan Yo, kita mendengar ni tu bolong bola, mata singa morai ya yoli, kita na pakai singa libu lobo. Iyo, iya ya, sang suami.
1: Sandin.
0: Iyo, orang suami suami bengak ke orto na valangkalu na turang di bolong bola.
1: Oh, depeli kanangkal.
0: Iyo, arto sana boli boli sarto ngapa kali bungko na meramani asa semua lah. Sa ota sarto ngapa kali bu. Iyo. Masakira, nanti kita lagi mataka. Ya, ngule sa pong ameo tuko na verto na non to to ito kani baka takataka, mbalata ni vei ambaki na ngono to ndo baka ruta kino baka singili po ipalita kataka yoli, sando na kaner mezaran do usaran do baka singili po tiko, ranggoro ngoro tiko, sanggarin do tuko na, uy leme, sana mo pala katala mami kimu wawata, sanggay kitu mami wawata lo tingo, mendo talang baki, mami kimu nanggay to bulay talang kakanango, eh? Apa kapabe nga mo ni bulida, ni bulida mani kita ngatangata ni baka sanggar nga nam ninji, vi vale ngori e santa na kana non rendo to boi to bisa nga kina na vaksawit ya ya na mangiti to toka ndundu baka rutaki yo se ngulanga nyam baka sawit na ve yam baki keve ya e da porto nga bisu nga kire bikendo na stivi kiti ni ndola na baka sawit ye ya ya
1: yo kila na ma na baka ngome Me kakana ki tenga wabiti.
0: Totala na pakatangin tingin.
1: Roro ba mateni.
0: Gori.
1: Tapatali.
0: Na siyong kono pasa kera to sa klatoka. Roro baka mati ni ngori. Na tapo na lobo sarana sarana ando. Sarana baka sarana na magitunggu na kana kakana pambuti rin na lobo.
1: Kokonda.
0: Kokonda. Iya. Erando tukunuti ko na kokonda pinakanga na kokonda to baka rota ka na maramani ni niwe. Sa maramani ya tuku. Kapango yun dawaraka. Dawaraka. Basta nito naturang nimbua. Ata ka na kokonda na baka sawiti. Baka missing chiko sana ingredients. Iya, iya, iya, sambo utato kan dina na kukonta pakarota ng mo eroti.
1: Iya.
0: Katal nga kino mo sese. Iya. Iya, iya. Blato iri kita nandong goro eti ko na kukonta mi bunuatani. O ira, sa kanin doza ka na pakarumbuka. ia na vaga rompo kan do ko enda singa na do vaga ber kin na vaga sing liu o sana to kuno go vira monitiko na vaga rompo ka eh ke ka ni sini ta ka na vaga rompo ka na vaga rompo na pakin go monitiko kina ia moninga i vendita a moninga i reida se ona ka ko konta vava na mangiti da vasoti o ni sini

0: Nia mai na vei language weeks ni kania kena kena nandundui ni kena kana kana. Ia, mena tukun sa nga pavira.
1: Ia, maki ngoa sana kome na roro pa utona.
0: Ngori kina? Ngori, wakam dua. Ngori kona wadi poki?
1: Se ango e na roro pa utona e konga mi pande tembar. Me vikito.
0: Ia, o sa lolo tani ngoa, sa lolo sa tani ngoa mea da roro pa ngotoma. Sa dina, raiva, kona kena na recipe ngori na kena na wale wale ni kena pakarota ki. Kito nungandrev me kito kila. Kela ke rau ni no ni kato ni toka na nomni baka rota kato ka wu sana do maka sa rozi iyo
1: de ka me
0: na tembara he o ye ndon ndon ma leka
1: ba me wikito me reo
0: sanjina ya ni sa rongo tika turang ke numa lama na roro baka utan usa no mo gising ke tuko na si roro baka utan lol o sa le baka samta kasar toka na mpani
1: tun raka me sa kantin na
0: isi mo reo kantin na oli baka samta kasar roya oli bata rol ta kasar roya hu na mpani tun do wavya mai na wakanda tun itu balu Kome toka ilo mo na tela o peanut butter o dhe o cha mo he. Iyo. Le basa reo iyo. Kela because in the utona, in the heart. Iyo.
1: Lorto me na maramanita me ni tasiri.
0: Iyo.
1: Lorto teranga, lorto kala.
0: Iyo.
1: Ken lorto kakanta lang na limbo
0: eh. Sandi na. Iyo.
1: Me vikito na roro pa uta.
0: Iyo. Winimbo ka lorto na limbo.
1: Iyo.
0: Iyo. Wara hao to waran. Iyo kanya na kong may winimbo kang batang nganga. Iyo lang kalang gay mila eh. Iyo. Iyo. Nde sambol na kana. Turang ken marama. Ni winimbo ka. Auto o talo taka taka nang gito i oli. Na na sot sota ya na third test ya ni all blacks wair na lubenter makumbun tarangito tika na muni mazango o katalaki na na tuku tuku ngir taka wala nga mingo robate ni kemu ni na turan kira marang mawari ndero bono ni ngay kina na ni mataka saranga ni kalimu ni sing ya na ruwa na kaloko na baka dheru tika na sot sota ni president's grade ngori na golden oldies iyo kato era sini pina katambia kama itu kina golden oldies ya ngay oke misa oldies manga ni ke golden kali iyo ya mas ko nang ngon ni mas watang ngon nang mas watang iyo
1: ro kapi nak ngana presiden
0: ke presiden ya boleh sapa ka ya presiden orang do kere mai na ser na kavor warai warai ni ya ngor do golden oldies baleta ya ndo batang ngin ngin ni mula minta marutaka ne iyo san do oldies ya kem ni mi elders ni mi ngas ni mi matua
1: ya ndo maro mentang ni ruto se fit ko
0: tamani fit iyo ya na mataka runa loko en na rugby club makawa ete papa ana buno na baka durkina eh na klem na jungor tamai sikeli oula ole yasi na vole kana ndo vale rugby club makawa ete papa na baka durkina na sata sata ni mataka na runa ka loko ya vikim ni na turanga na marama na turbon ngone le orende no buno ni ngai kina ya ni mataka ni li sarvira ni sono ndo turanga ni viti ya na ngitu tikor le tini timi ni mataka na sata sata na runa ka loko eh iyo ya ngona ndo na championship mbeka ni Auckland and Counties ya Evan Buti chiko na ngoli chiko fiti yanga. Atu kuni tinga na bulo kuto apa? Eh, de lako lako. Mako ako nga Fiji yana. Ausa, tanti mo ay Europa, tayo sa lino nusa chiko. Ibe Italy Europa, ifiti yanga. Ongay rongo ta talen yon na numan de Fiji yana. Iya, iyo ay ikim ni kinsar na ibubalo ni tiko bale kata na rugby club makawa te papa. Ron na kloko ni ron ni revir kina saravir kina na nanda turanga mo mangganga erleo tiko president's grade er ningito tiko ena sot sot ena rona kaloko ena singa levo ni mataka iyo oya uka mi mirame yando rao na na kubo baka lolo karangengai wa bimbi chikur tala kanu mazu atangao iyo isa nandu manda nandu to sere mai virto na mai vi Fiji legend George Fiji vi koso featuring Paradise Roots ena sere kaworo iyo Na vanu ni pina ka ngon tingani pali wale si vi kim ni kin sarn turanga na zuru ono ngon en leo vi kim ni no makumbu ki mami na lubi ki mami oni nangita tiko na singa ni mataka katalaki na singa tambu gita sarwa kuko wa marroi na mbula da lotu rawa ilu sembra na tangito eh lotu rawa don na kena masu ya ramasu laki na vi timi kenda sata

0: Te Low Boys, Wai ni Dhula Dhula Group. Sa boi tini na miniti me tini kandua na kaloko. Ta tolo sa tina dinga ni kaloko olie?
1: Ta tolo sa rana. Mm. Apa lefta lana tini karua.
0: Koya. Obe bambula talanga vira na fi, Lemony Fijian Community e Napier. E na vono arto sa na ngole kina na singa ni matanka arto na wekanda tau na ndoto i toka ni pakataka vaka arto ti kongoya i wairua na kavniko klanza rababaro tal tinga na viokani mai Napier meron na tingua miruto e na singa ni matanka. Naka wang libu Hawks Bay ta toka na mdo uingarabi ta toka na mdo porokaram. Hmm, rong rong binaka talinga. Ani bulu binaka Master Chone o Sami bulu binaka Sami no ita kanir tong bulu binaka be inani. Mr. Gounda may nambe kawo o se may to kabesi ere may ngon buki buki lulu ani bulu binaka o urang ni bua o taito urang ni lovoni iyo ndabi e biro sina serbi e iyo o chochina urang tobata ni vivia wise o liwa o solo orto kete ni tabiuni o epi urang ni kandavo o turang presidente o sanrata na urang ni asawa marama mbua marama ni nandali sambulu na marama o chowana na marama ni abiuni o ili na marama ni kandavo sandi na ndo sambulu na kana turang marama via kani kikim do turang na bagilisilisi men Pacific Media Network ela no turang i viu mo sese da ba kevei olivia tena turang ni mbua
1: E roti na buku.
0: Senga na ndana tale kamdua. Herod the clever. Ngari. Herod the intelligent. Ngari. E roti na buku. Nisambula binaka. Isa baka turanga tingin italio kwa. Eh? Mm. Nimbula binaka. Yendo manda biki mdo na turanga. Kina marama mdo na serengo. Rescue Brothers. Tui na sausabu. Ote asa tana ngay rongo dirto na makare. May sawana. Ni uti waya. And sangay vitar taraviani na bisere. So, oni sa vibutai roti kumikina. Se oni sa kere ati kumai. May baka tingin ki moni na rongova ene kavi nikoa PM in Fiji pamana viti na moni ndo ni vingravi Olivia mbola tingi viki ya one mai tangi za kimbao me usambula si a ni pa kumbulo manda mai vaka tamba tembara i oli
1: ni mbulo binaka
0: mbulo maleka mbulo o chingo ndo ndo ngai manu nukai

totoka, totoka, ando manrutona makare, mai sawana, wa marote kente tiko na kabibi na kani kua, na ngono sa tini kandu andonu na kaloko. Ngono tiko ni rongo sere, bebo tai, nama ni taliponi tale, seiba walu nandrao, seiba, seiba, seiba, lima tolundua. Pinaka ba lebu, sa ke yava, mai na korturanga rombulu binaka binaka wale una semetiko mai ndua patetiko patiki ki rau na mbongi binaka nikua seren rau kerea sisi ni la kemba West Fiji me nomun rau na mbongi binaka nikua peke mnitranga na talitaka na seren go me nomuni

0: tataka, tataka waka oe tina serea. Raki ngō mbunga. Mai wamaro te kentiki no kuki na mbongi vinaka ni kua. Io, i veina no mundina. Sera o ni mate se alala. Mena mundo na president grade na mbongi vinaka ni kua. Sera taka ni mulatai, vurto na turanga ni tamai Chiapo.
1: Chiapo.
0: Okla, orto talanga, orto talanga na president.
1: Wakandua. Orto na mateni timi ni president rei. Ia. Gare. Wakamarto OBs, eh? OBs ni. Gare.
0: Siang rongan na OBs.
1: Rongan oldies. Hey, Seji. Golden oldies. Ia berto mena Chiapo orto na golden OBs. Gare. Ni don bulu binaka. Nui taka ni don bulu bulu binaka na Chiapo. Yungo senga yungo orto na OBs ni... O sampai tengok lihat apa nanti ni ni tunggaraci apa apa ni mana bintara orang tu no obis ni bintara orang obis tu ni Bahamas anggur tu sa obis ni sini obis orang tu sa newbies ni Chapel iya balik ni chicken na Chapel eh nanti mertu timing kangka yang tunggaran nasi ram tu timi alwi robate nanti terlalu orang tu na wakan rukai kim tu kita orang tu na timi ni Chapel ni tak ni tu bulu bulu binaka binaka balik lebih kim ni kita sara nanti rangan na marama durbo ngon ne lebe kem ni nalalayo ni ndutarita kana nonda was ni ngon ngon lu vvt ni bula binaka oya nana meka kuninge sana kitata na mataka ni mataka sana mataka ni singa tambo we na nonda nana numiti kuna turanga tama and singa tambo ngo sana singa ni mataka we kem ni nsanda na ve wakana numa na singa ni mataka ni takani ndona ngou na marutaki we kem ni baka matabu wale na muni mava ongo muni mava oso oso to to kai we kenda na vule baba kanda mita kani oni na maruta kana vule vo ongo vo no baka sama vo nei moi moi ne ni vosa vosa atalinga vo no nonda rai se va be io se cosa ngo se rau ke matani selala e vei na no mundina
0: pa kambol tal tinga ni pikim ni na semtik mena live stream en pmn.co.nz ni mbola binaka
1: Naka, sai cosa con go PM in Fiji? Pamana.
0: Fiji.

0: Thau thau ni ndelai na kula kula, Slam Boys. Sa sivi na tini kandua e na rua sanga wulka tolu na miniti. Totoro sarti kuna ngona.
1: Totoro sarti kuna ngona. Oli wabe itale na kena wakata ngutu ngona andi songu lewe ni andi senitoa.
0: Oh, sanda mata sarasara nga
1: mata sarasara.
0: Mata wola.
1: E kandi na iwola mata.
0: E iwola mata.
1: Dari thama ntango o John Epted na nandra meketa kongo batike gare. Batike rito na Arto lo contestants, eh? Gare. Sandina, Sandina.
0: Ito na kau talita ka na pita na singa ya. Ara sura di kete mawira na Miss Hibiscus me na vei yang paki.
1: Sasi.
0: Sa, matai serangan ni Miss Hibiscus o Miss Libling Malo.
1: Libling Malo, eh.
0: Na kona ya sing soli na crown. Ding tenga kwa me Miss Hibiscus. Hoi tebi tsanga wukun na yang paki. Sanke isto di bana crown na may
1: mundo
0: GPA.
1: Yeah. Ah, isa na ba kipi tam tang ko o Miss Malo then, eh? She's Miss Malo then.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Baka sa mta ko chibi tsang ulo na mba.
1: Kimo lang bilasan na vili. Kimo lang bilasan na vili.
0: Like 56.
1: Iyo.
0: Na first Miss Hibiscus.
1: Iyo. Sa na vili, na namba kinimbulo sa na vili. Walo sa na vili. Iyo. Iyo.
0: Si dio sa bol sa boleka
1: sa bol wat boleka kanjin oh red red yo ra ngande ti gurna mako mai vanua na songo le bungo ni andi sinto sin ba to nuda
0: ta usar tu ngana
1: uta oi sale na volo ko tri ti
0: kuna we kango ilu senta ndo le ponto romuli li 50 cents
1: yo ngosa
0: tinan to.
1: Un click monto. Oi, ya.
0: Pakai sampai ke ni penangon ni.
1: Lima na ngole lima sa ngabulo. Ay. Hey, si Sato sa nanguna. Hey, sanda nung marot ako nanda si si Benny. Eh, dangele ko tatakabay na buwan na turangan ni India ko na merry-go-round na Ramuli. Ramuli, wala ko doon ni Zimbacho.
0: Hindi rin na katuro sa ngabulo na miniti.
1: Eh, ko ano ko?
0: Kasi tiningan na miniti.
1: Sarita. Sarita, tinandolo, tin na miniti. Eh, nan abu klasa na sana tos ni ngau nan ren ren bola eh so mi tikna wai wai ni ram lili eh sana mer go round na ram ram lili ruang ai ati ko na ngau nan to ngau na ram lili na mer go round ni ya
0: ya to to kana antar tim dan ni rabai sulu na contestant eh na talent ti ko bira na
1: dinasara iya
0: Iliu se sulunga na chamba.
1: Iya.
0: Wih matanggali.
1: Wih matanggali.
0: Mana Indian night rapai sulumai ni.
1: Kuaya. Raida, raida. Tutok. Tutok sar na. Na wabaka sar rapat toka eh. Iya. Au rai tutok ndo na ngani yang kutu no kuaya. Oro na lubengu. Oro siang suti ni malali na lo. Hello ndrao ina ngwali. Ina songgo eh. Aro wili bola tak nga. Sero. Wakata kama toko sana nonro takata kaya vale. Iya. Bago isa. Sana. Obay kenda ya. Sanga hila hata hata na kangima.
0: Wana ya. Sana do. Wabay sulu hibiscus prince
1: eh. Kuaya.
0: Wili bo na sote. Iya. Hibiscus.
1: Dina sara. Eh. Sada patale. Ako nando na nungu memory ko na sila na sila na hila hata hata na candy floss ko ngan sa nang wanda lay iyo sa ngay tuna base stalls sa sana pangay na suni kakalan talaga ng unong ko iyo eh sa totoka iyo na tao tigna uza ni ba gambut rangon eh
0: rakingan ni hibiscus
1: na tao talaga ni gambut ka gambut iyo ayan rakisar tingan ni andi sento kandi na tuto ko iyo na tao tigna nguna na may zapati ko na vengra vengo and na din corona ka loko o teo ya en sar nangi ar to sar nangi ngole mai na we kanta to ni rutu ma merto no mito manan we ngara me tin corona bung lebni ko en corona ka loko mataka ni mataka avna wali bun ndo vito ko ni tiko vero alfi atali fo prasad ke chuchi vai en na vi bung lebo ni vakara umboka
0: vakandua lisbe marasi
1: no ya en mauri

0: Totoka, totoka na sere a ne mausi ngeru ngata vandua.
1: Mo, sombo. Na sere ngo, o wakatangita ka na program baka wa Pertania, onge kinda la sa volangani dive mai lomo ni studio ngo mo sese. Aiyo. O bango reza, na policy ni Pacific Days, na nguna wakatangita kinda na sere, duwe lang may nabakang bulo piyaw, mundu meke. Eh, hindi wakatangita ni Pertania. O bango reza, sige, volangani. O bango reza, kim ni, aray, totoka pa na nang kagani sir ngo o go bina ko bina ka abola sa roko na den sir iyo or to no be kanto to ni rotuma to to ka e i to to tan ngan do moni sir nang kagani sir
0: to to ka sir
1: iyo oli na ngito ya ko to kunti ka ni ma moni ma so so e moni ma da un gerno lu bien tan mo kombo na ngito o tia onda na weekend na bien ra bona sa ra bona ngito ni all blacks ki na ze ke africa ya o tia sangai ni matak na Singapore Rowan ni kelima ni September NRL Round 27 Manly Sea Eagles and a Go Media Stadium ngangu ya Kalandi lima na kaloka na kavi ni mataka rosotiki na kira timini Warriors. Up the Waz. It's the Warriors' final regular season game before the NRL finals. And so the Warriors have already secured a home final and they're currently sitting on top of the ladder. We know what level Warriors wakukusar ngito ni mataka merto na kuni labirara na men ni si Eagles, eh? Mundo ng ganga kinsa kito sa wano ni pinakato yani. Up the Waz. Gary. Mereka kuning yang mentakin sih kan tapi tu sakaji up the was happen. Ni bulan binaka. Iya.
0: Tetoka iya binaka. Bagi menina sengai semamai. Oklan kira sabar romai tabang go iya nasir go

0: mana viti vonga in the line doki doki molikola ko to miki ngona ni sa botango etin kapitan miniti mitini kerua na kaloko ni bulan ni bulo binaka na wali bunando vito ko ni binaka mai ni biaka bini bakarumbuka ni ka ko ni ngule dava na singa tambongo ni ka on ni singa ni bulo september a me ava bona bakaroi mengo na marota tiki no wekanda waka melanisia mai papua ni gini na madawa and maroti kina non rosa new zealand papua ni gini talk peace week papua ni gini pidgin language week eh na na ulu tanga na mba kengo look up team strong him na kirapim talk place na passing blow tubuna preserve, revitalize, and promote our language and culture. Nimbula, nimbula winaka na turankira marama waka Melanesia, waka bibi mai Papua New Guinea, waka nini winaka ngultika ndi wali walesi ene kavi nikua. Na tutuku telengame toka rotake munika na numu talitinga ke paka oninga lala na singa tambungo na wana kaloko, mengei wana kaloko sa teka wuna lotu arabe suretitiko na wekanda Nia sana baka turang olau in nondra lotu sena nondra lotu kede na lubi viti mbalten da sa sureti sarto vi sureti rarambo tu mevi kenda kede sara en kavini kua menda na tiko ni baka leo leo wana kaloko namba tini kavitu Ethno Place e Henderson a e ta na a yana spelling ni vanua en baka dhuruti kina na lotu en singa tambu sarangango en wana kaloko en rake o kalandi erna lotu batitiko kikian dan naturangan na roko tui lau baka terlaki na naturangan bali na tui na yao tui lau kasauni wanua ko lau ratu tevi talutu na unga kapai wai uli le kemba mara ke buka isang nindu na wanua ni ngwale kina na kapin singan tampungo ni ngwale ni baka leo levu minta laki rongoda talenga rongoda rupos ni kalou minta laki vioka ni kaya ke ira na wekanda nesana baka turanga ko lau na wasewata talitinga na bila weketa kata ni uti tiko a lotu e sakire menta nangai baka ling ling tuka ani ene doini ti menta laki wa sevata ni suka lotu nangon tra ngango ngandre pa meu na baka mo tele ngai ki ne virto na vitamani e to tiko bulin goe vale na to nangol ngol le stel tik na sigo moniti mensa motel na wanga ivanua Jacqueline Ligo kena munui tata o Richard avukatana kena be Zach Allen Israel Ostono ken kena dona bio kani ndo sa sengo na tika neka vini kovi na kovu levo na be siko mai na kovu levo na bio kani vinaka athangi ndo nune ngolongo le sibonua Richard Zach K Jacqueline na singa moniti kena nima milolo ma master le tunga yani be irakem sara mai vinua eh iye vambimbi verto evale mai kilio ni ndo talita na serengo olie na seni lembo ni the line doki doki ndo kelenga na wanga e na tomba malumu mwani na waka marute kikina e na kavini kuwa vinaka vinaka waka levo na nomni ndo weto koni vinaka mene vya kavini waka rumboka
1: iyo vinaka wa levo ni kalo ngatetiko
0: na ka oli to toka we came do talanga na ni to toka ni baka vaka na vaka ni vinaka salwat ki kim do ka loli to ki kim do talanga ka maro ki kim do ani ngoli ngoli le i nei pia ni sini mata ki na nom do na ngoli le sel me kalandi men dal me sa tumbula en moni ma va un bo ki na do tal ma va un ni vaka ki sember ni le sumai na klo eh io en vini kua vinaka vinaka saka waka lewu sa tu saka nanu mani ndui wu wale ni kalunga saka tiko vi kim ni kiti sa mturanga tama na waka nini vinaka lomo mausi talinga maina tebe ni vinga ravi eo kalandi ena e kavi ni kua sa iku sa kongo sa ni lemba ni ndela ento kindo kindo kelenga na wanga ena tomba malumo ni po itini katulu ni miniti mitini karuna kaloko ni waka dhengu vinaka